0: كندي قلو لبلي دوي زي هلكا
1: أهالين دا أكي تكي كما سوران كتاكا دنگرغاجيا نهوساوا شيما كتن غرمي يا فارق أجيوا إندا وسدقا تكي متاسن لكي تاسوا بس تابا جن كوغنن أنا كتن نغرمي با kamar yadda wannan matashi mai suna Usman Ibrahim ke cewa
2: gaskiya ban san shi ba na dai san shi gurumin dai a da amma dai yanzu dake saboda ba a kadawa saboda ba a babu shi ma kawai dai zan to gaba dai kusan ya bata ba yanzu ba a yi ba rawa ya tantance kida a bambance shi a cikin shi mallan ina ga dalilan suna da yawa amma daga cikin dai mafi muhimmanci ina ga shine kaman abin da shafi zamananci domin abubuwa na zamani da kuma kada-kada wanda ake iya samu daga kamar a ce daga yanar gizo wanda suna ana samu waɗansu masarafai da suke iya bada waɗansu kada-kada wanda sun yi kama da na zamanin ta yi wahala shi ne sa mafi yawan mutane suka yi watsi da shi sai kuma abu na biyu da nake gani kamar su kansu masu abubuwan kamar misali tunda dama kada-kada ne irin na Hausawa nan to su ma sun yi watsi da abin ta hanyar daina amfani da shi da juyawa zuwa ga amfani da abubuwa na zamani din wannan ya taimaka wajen matan su ko kuma ya zamto ba a cika amfani da su ba sai dai nadiran haka tabbas waɗannan idan aka kalli baya kamar a shekarun 1970 zuwa abin da ya biyo baya sun taimaka wurin hatta an yi amfani da su wurin isar da sakonni.
1: Ko da yake kiɗin na gurmi ya fara bacewa amma masana al'adun gargajiya na cewa ba za a amince da irin gudunmuwar da kiɗin ya bayar ba a fannin bunƙasa al'adun al'ummar Hausawa da kuma raya harshen Hausa. Malam Zakariya jikan ma'aji mai sharhi ne kan al'adun gargajiya a cewarsa kiɗin gurmi ba ƙashin yarawa ba ne ba a tsakanin al'ummar Hausawa.
3: Gaskiya al'adu kiɗe-kiɗen gargajiya sun yi playing role sosai kuma sai sun yi tasiri sosai akan al'adun Hausawa ta yadda wasu kalmomin da wasu abubuwan ma na al'adun Hausawa ba a iya sanin su da sai dalilin waka in ka ji tukuna sai ka tambaya menene kaza sai ka ji mawaƙin ya fayyace maka unlike ka ce ka dauko Aron na Bature kai da shi bai ma san kan yanda zai bayanin kalman ba da sauransu amma al'adun gargajiya kiɗe-kiɗen al'adun gargajiya ya fitar da abubuwa da yawa wajen aika sako wajen aikin gona wajen sarauta wajen tsaro wajen abubuwa da yawa wanda kiɗe-kiɗe na al'adun gargajiya da shi ake isar da sako a baya wanda yanzu kuma an samu matsala saboda watsar da harkoki na kiɗe-kiɗen al'adun gargajiyan da ake turawa
1: ba kiɗan gurmi kaɗai ba har da sauran kaɗe-kaɗen gargajiya da suka yi fice a shekarun baya yanzu suna neman zamowa ababen tarihi saboda dalilai daban-daban kuma babba daga ciki shine tasirin zamananci a tsakanin al'umma. To da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na wannan lokaci a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma wakilin mu daga garin Bauchi Ibrahim Malam Goje ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adun mu na gado sai an ji muku.
4: Tumadala a gida Abdullahi Isa da wannan shirin nasa.

0: لكن دي قدور ابليس وهي ذهلكه
1: ahalin da ake ciki kamar sauran kada-kadan gargajiya na Hausawa shi ma kidan gurmi ya fara bacewa inda wasu daga cikin matasan dake tasawa basu taba jin ko ganin ana kidan na gurmi ba kamar yadda wannan matashi mai suna Usman Ibrahim ke cewa
2: gaskiya ban san shi ba na dai san shi gurmin dai a da amma dai yanzu yake saboda ba a kadawa saboda ba a babu shi ma kawai ya zama to gaba dai kusan ya bata ba yanzu ba a yi bara wa iya tantance kiɗa a bambance shi a ci gashi ne ina ga dalilan suna da yawa amma daga cikin dai mafi muhimmanci ina ga shi ne kaman abin da shafi zamananci domin abubuwa na zamani da kuma kada-kada wanda ake iya samu daga kamar a ce daga yanar gizo wanda suna ana samun waɗansu masarafai da suke iya bada waɗansu kada-kada wanda sun yi kama da na zamanin ta yi wahala shi ne sa mafi yawan mutane suka yi watsi da shi sai kuma abu na biyu da nake gani kamar su kansu masu abubuwan kamar misali tunda dama kada-kada ne irin na Hausawa nan to su ma sun yi watsi da abin ta hanyar daina amfani da shi da juyawa zuwa ga amfani da abubuwa na zamani din wannan ya taimaka wajen batar su ko kuma ya zamto ba a cika amfani da su ba sai dai nadiran haka tabbas waɗannan idan aka kalli baya kamar a shekarun 1970 zuwa abin da ya biyo baya sun taimaka wurin hatta an yi amfani da su wurin isar da sakonni.
1: Ko da yake kiɗin na gurmi ya fara bacewa amma masana al'adun gargajiya na cewa ba za a amince da irin gudunmuwar da kiɗin ya bayar ba a fannin bunƙasa al'adun al'ummar Hausawa da kuma raya harshen Hausa. Malam Zakariya jikan ma'aji mai sharhi ne kan al'adun gargajiya a cewarsa kiɗan gurmi ba ƙashin yarawa bane ba a tsakanin al'ummar Hausawa.
3: Gaskiya al'adu kiɗe-kiɗen gargajiya sun yi playing role sosai kuma sai sun yi tasiri sosai akan al'adun Hausawa ta yadda wasu kalmomin da wasu abubuwan ma na al'adan Hausawa ba a iya sanin su da sai dalilin waƙa in ka ji tukuna sai ka tambaya menene kaza sai ka ji mawaƙin ya fayyace maka unlike ka ce ka ɗauko aron na Bature ka yi da shi bai ma san kan yadda zai bayanin kalman ba da sauransu amma al'adun gargajiya kiɗe-kiɗen al'adun gargajiya ya fitar da abubuwa da yawa wajen aika saƙo wajen aikin gona wajen sarauta wajen tsaro wajen abubuwa da yawa wanda kiɗe-kiɗe na al'adun gargajiya da shi ake isar da saƙo a baya wanda yanzu kuma an samu matsala saboda watsar da harkoki na kiɗe-kiɗen al'adun gargajiyan da ake turawa
1: ba kiɗan gurmi kaɗai ba har da sauran kaɗe-kaɗen gargajiya da suka yi fice a shekarun baya yanzu suna neman zamowa ababen tarihi saboda dalilai daban-daban kuma babba daga ciki shine tasirin zamananci a tsakanin al'umma. To da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na wannan lokaci a madadin waɗanda suka taimaka shi ne zo muku musamman ba wakilin mu daga garin Bauchi Ibrahim Malam Goje ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa muke cewa mu ci gaba da riƙe al'adun mu na gado sai an ji muku.
4: Tumadala a gida Abdullahi Isa da wannan shirin nasa.

0: Gindi kadao da bilin da wo ya zai hallaka.
1: A halin da ake ciki, kamar sauran kaɗe-kaɗen gargajiya na Hausawa, shi ma kiɗan gurmi ya fara bacewa, inda wasu daga cikin matasan da ke tasowa ba su taɓa jin ko ganin ana kiɗan na gurmi ba. Kamar yadda wannan matashi mai suna Usman Ibrahim ke cewa,
2: gaskiya ban san shi ba, na dai san shi gurmin dai a da, amma dai yanzu yake saboda ba a kadawa, saboda ba a yi babu shi ma kawai ya zamto gaba ɗaya kusan ya bata ba, yanzu ba a yi bara wa iya tantance kiɗa a bambance shi a ci gashi nan. Ina ga dalilan suna da yawa, amma daga cikin dai mafi muhimmanci ina ga shi ne kaman abin da shafi zamananci, domin abubuwa na zamani da kuma kaɗa-kaɗa wanda ake iya samu daga, kamar a ce daga yanar gizo, wanda suna ana samun waɗansu masarafai da suke iya bada waɗansu kaɗa-kaɗa wanda sun yi kama da na zamanin, ta yi wahala, shi ne sa mafi yawan mutane suka yi watsi da shi. Sai kuma abu na biyu da nake gani, kamar su kansu masu abubuwan, kamar misali tun da dama kaɗe-kaɗe ne irin na Hausawa nan, to su ma sun yi watsi da abin ta hanyar daina amfani da shi da juyawa zuwa ga amfani da abubuwa na zamani ɗin. Wannan ya taimaka wajen batar su, ko kuma ya zamto ba a cika amfani da su ba, sai dai nadiran haka. Tabbas waɗannan idan aka kalli baya, kamar a shekarun 1970 zuwa abin da ya biyo baya, sun taimaka wurin hatta an yi amfani da su wurin isar da sakonni.
1: Ko da yake kiɗin na gurmi ya fara bacewa, amma masana al'adun gargajiya na cewa ba za a amince da irin gudunmuwar da kiɗin ya bayar ba. A fannin bunƙasa al'adun al'ummar Hausawa da kuma raya harshen Hausa, Malam Zakariya Jikan Ma'aji mai sharhi ne kan al'adun gargajiya, a cewarsa kiɗan gurmi ba ƙashin yarawa ba ne ba a tsakanin al'ummar Hausawa.
3: Mai gaskiya al'adu kiɗe-kiɗen gargajiya sun yi playing role sosai, kuma sai sun yi tasiri sosai akan al'adun Hausawa, ta yadda wasu kalmomin da wasu abubuwan ma na al'adan Hausawa ba a iya sanin su direct sai dalilin waƙa. In ka ji tukuna sai ka tambaya menene kaza, sai ka ji mawaƙin ya fayyace maka, unlike ka ce ka ɗauko aron na Bature ka yi da shi bai ma san kan yadda zai bayanin kalman ba da sauransu. Amma al'adun gargajiya, kiɗe-kiɗen al'adun gargajiya ya fitar da abubuwa da yawa wajen aika saƙo, wajen aikin gona, wajen sarauta, wajen tsaro, wajen abubuwa da yawa wanda kiɗe-kiɗe na al'adun gargajiya da shi ake isar da saƙo a baya, wanda yanzu kuma an samu matsala saboda watsar da harkokin kiɗe-kiɗen al'adun gargajiyan da ake turawa.
1: Ba kiɗan gurmi kaɗai ba, har da sauran kaɗe-kaɗen gargajiya da suka yi fice a shekarun baya, yanzu suna neman zamowa ababen tarihi saboda dalilai daban-daban, kuma babba daga ciki shine tasirin zamananci a tsakanin al'umma. To, da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na wannan lokaci. A madadin waɗanda suka taimaka shirin, ya zo muku musamman ma wakilin mu daga garin Bauchi, Ibrahim Malam Goje. Ni da na gabatar da shirin, Abdullahi Isa, nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado. Sai an ji muku.
4: Tumadala a gada Abdullahi Isa da wannan shirin nasa.

0: A halin da ake ciki, kamar sauran kaɗe-kaɗen gargajiya na Hausawa, shi ma kiɗan gurmi ya fara ɓacewa, inda wasu daga cikin matasan da ke tasowa ba su taɓa jin ko ganin ana kiɗan na gurmi ba, kamar yadda wannan matashi mai suna Usman Ibrahim ke cewa.
1: Gaskiya ban san shi ba, na dai san shi gurmin dai a da, amma dai yanzu dai ke saboda ba a kaɗawa, saboda ba a yi babu shi ma kawai da ya zamto gaba ɗaya kusan ya ɓata ba, yanzu ba a yi ma barawa iya tantance kiɗa a bambance shi a cikin shi. Ina ga dalilan suna da yawa, amma daga cikin dai mafi muhimmanci ina ga shi ne kaman abin da shafi zamananci, domin abubuwa na zamani da kuma kaɗe-kaɗe wanda ake iya samu daga kamar a ce daga yanar gizo, wanda suna ana samun waɗansu masarafai da suke bada waɗansu kaɗe-kaɗe wanda sun yi kama da na zamani, ta yi wahala, shi ne sa mafi yawan mutane suka yi watsi da shi. Sai kuma abu na biyu da nake gani, kamar su kansu masu abubuwan, kamar misali tun da dama kaɗe-kaɗe ne irin na Hausawa nan, to su ma sun yi watsi da abin ta hanyar daina amfani da shi da juyawa zuwa ga amfani da abubuwa na zamani ɗin, wannan ya taimaka wajen batansu ko kuma ya zamto ba a cika amfani da su ba, sai dai nadiran haka. Tabbas waɗannan idan aka kalli baya, kamar a shekarun 1970 zuwa abin da ya biyo baya, sun taimaka wurin hatta an yi amfani da su wurin isar da saƙonni.
0: Ko da yake kiɗin na gurmi ya fara ɓacewa, amma masana al'adun gargajiya na cewa ba za a amince da irin gudunmuwar da kiɗin ya bayar ba. A fannin bunƙasa al'adun al'ummar Hausawa da kuma raya harshen Hausa, Malam Zakariya Jikan Ma'aji mai sharhi ne kan al'adun gargajiya, a cewarsa kiɗan gurmi ba ƙashin yarawa ba ne ba a tsakanin al'ummar Hausawa.
2: Mai gaskiya al'adu kiɗe-kiɗen gargajiya sun yi playing role sosai, kuma sai sun yi tasiri sosai akan al'adun Hausawa, ta yadda wasu kalmomin da wasu abubuwan ma na al'adan Hausawa ba a iya sanin su dare sai dalilin waƙa. In ka ji tukuna sai ka tambaya menene kaza, sai ka ji mawaƙin ya fayyace maka, unlike ka ce ka ɗauko aron na Bature kayi da shi bai ma san kan yadda zai bayanin kalman ba da sauransu. Amma al'adun gargajiya, kiɗe-kiɗen al'adun gargajiya ya fitar da abubuwa da yawa wajen aika saƙo, wajen aikin gona, wajen sarauta, wajen tsaro, wajen abubuwa da yawa wanda kiɗe-kiɗe na al'adun gargajiya da shi ake isar da saƙo a baya, wanda yanzu kuma an samu matsala saboda watsar da harkoki na kiɗe-kiɗen al'adun gargajiyan da ake turawa.
0: Ba kiɗan gurmi kaɗai ba, har da sauran kaɗe-kaɗen gargajiya da suka yi fice a shekarun baya, yanzu suna neman zamowa ababen tarihi saboda dalilai daban-daban, kuma babba daga ciki shi ne tasirin zamananci a tsakanin al'umma. To da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na wannan lokaci, a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma wakilin mu daga garin Bauchi Ibrahim Malam Goje, ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adun mu na gado, sai an ji muku.
3: Tumadala a gada Abdullahi Isa da wannan shirin nasa.

0: كندي تدور بلي دوي زي هلكا
1: أهالين دا أكي تكي كما سوران كتاكا دنگرغاجيا نهوساوا شيما كتن غرمي يا فارب أجيوا إندا وسدقة تكي متاسن لكي تاسوا بس تابجن كوغنن أنا كتن نغرمي با kamar yadda wannan matashi mai suna Usman Ibrahim ke cewa
2: gaskiya ban san shi ba na dai san shi gurumin dai a da amma dai yanzu yake saboda ba a kadawa saboda ba a babu shi ma kawai dai zama to gaba dai kusan ya bata ba yanzu ba a barawa ya tantance kida a bambance shi a cikin jini mallan ina ga dalilan suna da yawa amma daga cikin dai mafi muhimmanci ina ga shine kaman abin da shafi zamananci domin abubuwa na zamani da kuma kada-kada wanda ake iya samu daga kamar a ce daga yanar gizo wanda suna ana samu waɗansu masarafai da suke iya bada waɗansu kada-kada wanda sun yi kama da na zamanin ta yi wahala shi ne sa mafi yawan mutane suka yi watsi da shi sai kuma abu na biyu da nake gani kamar su kansu masu abubuwan kamar misali tunda dama kada-kadai ne irin na Hausawa nan to su ma sun yi watsi da abin ta hanyar daina amfani da shi da juyawa zuwa ga amfani da abubuwa na zamani din wannan ya taimaka wajen matan su ko kuma ya zamto ba a cika amfani da su ba sai dai nadiran haka tabbas waɗannan idan aka kalli baya kamar a shekarun 1970 zuwa abin da ya biyo baya sun taimaka wurin hatta an yi amfani da su wurin isar da sakonni.
1: Ko da yake kidin na gurmi ya fara bacewa amma masana al'adun gargajiya na cewa ba za a amince da irin gudunmuwar da kidin ya bayar ba a fannin bunƙasa al'adun al'ummar Hausawa da kuma raya harshen Hausa. Malam Zakariya shi kan ma'aji mai sharhi ne kan al'adun gargajiya a cewarsa kidin gurmi ba ƙashin yarawa bane ba a tsakanin al'ummar Hausawa.
3: Mai gaskiya al'adu kiɗe-kiɗen gargajiya sun yi playing role sosai kuma sai sun yi tasiri sosai akan al'adun Hausawa ta yadda wasu kalmomin da wasu abubuwan ma na al'adan Hausawa ba a iya sanin su direct sai dalilin waka in ka ji tukuna sai ka tambaya menene kaza sai ka ji mawaƙin ya fayyace maka unlike ka ce ka dauko aron na bature kai da shi bai ma san kan yanda zai bayanin kalman ba da sauransu amma al'adun gargajiya kiɗe-kiɗen al'adun gargajiya ya fitar da abubuwa da yawa wajen aika sako wajen aikin gona wajen sarauta wajen tsaro wajen abubuwa da yawa wanda kiɗe-kiɗen al'adun gargajiya da shi ake isar da sako a baya wanda yanzu kuma an samu matsala saboda watsar da harkoki na kiɗe-kiɗen al'adun gargajiyan da ake turawa
1: ba kiɗan gurmi kaɗai ba har da sauran kaɗe-kaɗen gargajiya da suka yi fice a shekarun baya yanzu suna neman zamowa ababen tarihi saboda dalilai daban-daban kun babba daga ciki shine tasirin zamananci a tsakanin al'umma. To da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na wannan lokaci a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma wakilin mu daga garin Bauchi Ibrahim Malam Goje ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adun mu na gado sai an ji muku.
4: Tumadala a gada Abdullahi Isa da wannan shirin nasa.

0: A halin da ake ciki, kamar sauran kaɗe-kaɗen gargajiya na Hausawa, shi ma kiɗan gurmi ya fara ɓacewa, inda wasu daga cikin matasan da ke tasowa ba su taɓa jin ko ganin ana kiɗan na gurmi ba. Kamar yadda wannan matashi mai suna Usman Ibrahim ke cewa.
1: Gaskiya ban san shi ba. Na dai san shi gurmin dai a da, amma dai yanzu yake saboda ba a kaɗawa, saboda ba a yi babu shi ma kawai ya zamto gaba ɗaya kusan ya ɓata ba, yanzu ba a yi barawa ya tantance kiɗa a bambance shi a cikin shi. Ina ga dalilan suna da yawa, amma daga cikin dai mafi muhimmanci ina ga shi ne kamar abin da shafi zamananci, domin abubuwa na zamani da kuma kaɗa-kaɗa wanda ake iya samu daga kamar a ce daga yanar gizo, wanda suna ana samun waɗansu masarafai da suke iya bada waɗansu kaɗa-kaɗa wanda sun yi kama da na zamanin, ta yi wahala, shi ne sa mafi yawan mutane suka yi watsi da shi. Sai kuma abu na biyu da nake gani, kamar su kansu masu abubuwan, kamar misali tun da dama kaɗe-kaɗe ne irin na Hausawa nan, to su ma sun yi watsi da abin ta hanyar daina amfani da shi da juyawa zuwa ga amfani da abubuwa na zamani ɗin. Wannan ya taimaka wajen batar su, ko kuma ya zamto ba a cika amfani da su ba, sai dai nadiran haka. Tabbas waɗannan idan aka kalli baya, kamar a shekarun 1970 zuwa abin da ya biyo baya, sun taimaka wurin hatta an yi amfani da su wurin isar da sakonni.
0: Ko da yake kiɗin na gurmi ya fara ɓacewa, amma masana al'adun gargajiya na cewa ba za a amince da irin gudunmuwar da kiɗin ya bayar ba. A fannin bunƙasa al'adun al'ummar Hausawa da kuma raya harshen Hausa, Malam Zakariya jikan ma'aji mai sharhi ne kan al'adun gargajiya, a cewarsa kiɗan gurmi ba ƙashin yarawa ba ne ba a tsakanin al'ummar Hausawa.
2: Gaskiya al'adu kiɗe-kiɗen gargajiya sun yi playing role sosai, kuma sai sun yi tasiri sosai akan al'adun Hausawa, ta yadda wasu kalmomin da wasu abubuwan ma na al'adan Hausawa ba a iya sanin su da sai dalilin waƙa. In ka ji tukuna sai ka tambaya menene kaza, sai ka ji mawaƙin ya fayyace maka. Unlike ka ce ka ɗauko Aron na Bature ka yi da shi, bai ma san kan yadda zai bayanin kalman ba da sauransu. Amma al'adun gargajiya, kiɗe-kiɗen al'adun gargajiya ya fitar da abubuwa da yawa wajen aika saƙo, wajen aikin gona, wajen sarauta, wajen tsaro, wajen abubuwa da yawa wanda kiɗe-kiɗe na al'adun gargajiya da shi ake isar da saƙo a baya, wanda yanzu kuma an samu matsala saboda watsar da harkoki na kiɗe-kiɗen al'adun gargajiyan da ake turawa.
0: Ba kiɗan gurmi kaɗai ba, har da sauran kaɗe-kaɗen gargajiya da suka yi fice a shekarun baya, yanzu suna neman zamowa ababen tarihi saboda dalilai daban-daban, kuma babba daga ciki shi ne tasirin zamananci a tsakanin al'umma. To, da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na wannan lokaci. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma, wakilin mu daga garin Bauchi Ibrahim Malam Goje, ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adun mu na gado. Sai an ji muku.
3: Tumadala a gada Abdullahi Isa da wannan shirin nasa.

0: Ahmad Indabawa tsohon jami'in dan sanda ne a Najeriya ya yi mana ƙarin haske kan yadda rashin biyan jami'an tsaron hakkokinsu ka iya shafar ingancin aikinsu.
1: Kokore ma da gaske kwakwalwar su ma yana iya taɓawa saboda misali yanzu yawancin ƴan sanda da ake ɗauka a wani jiha daga wani jiha ake ɗauke su a kai su wani jiha su yi aiki. To idan albashinka kana da iyali kuma ka ba matarka ATM ta yi karɓa kai kuma inda kake a nan za ka ce da kanka. To idan ba a baka allahunci za ka ɗan sanda yana tattara mutane a hanya suna karɓar kuɗi suna abubuwa da yawa da kuma ka da lafiya ɗan panadol mai idan ba a biyan allahu da mai za ka ci abinci. To akwai matsala kwarai da gaske to dole mai a fi haka kwakwalwarka ma ba ma aikin kaɗai ba gaskiya. Kawai gwamnati biya su ɗinsu matsala. Gurin da za su yi amfani hanyar da za su kawo ƙasar matsalar su ne jirtar hanyar sa ka guda wajen mutane kuma cin gabi kamata ba. Kake sana'a ba ka saura ba ka sayar ba dole dai aikin za ka yi albarka da tsinka ba ka je ka tsaye da kai da ka je ka tsaye hanya ka dinga karɓar guda wajen mutane wannan kuma ka kare doka. Gaskiyar magana ita gwamnati duba cewa inda kuka ɗauki mutane an ɗauke daga inda suke an kai su wani guri a ba su allowance su akai akai mai sati biyu ko gota ɗaya a dinga ba su dai da shi suke cin abinci saboda albashinsu sun bar wa iyalinsu suna cin abinci.
0: Muhammad Indabawa to gwamnan jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya ya sanar da ɗaukar Jerry Adams a matsayin wanda zai mara masa baya a zaben mai zuwa na shekarar 2027. Wannan na nuna cewar Ubasani ya yi watsi da tsarin 'yan takarar Muslim-Muslim da tsohon na hannun damansa Nasiru ɗan Rufai ya ɗora shi a kai lokacin zaɓe da ya gabata. To kamfanoni da kuma dillalan siminti 36 ne gwamnatin jamhuriyar Nijar ta bayar da umarnin rufewa tsawon kwanaki 15 saboda sun ƙi mutunta farashi da ta ƙayyade. Wannan ya kama daga jika 54 zuwa 60 akan kowanne tan ɗaya. Gwamnati na zargin wasu dillalai da ɓoye simintin lamarin da ya haifar da ƙarancinsa a kasuwa. Alhaji Muhammad Shu'aibu ya kasance ɗaya daga cikin fitattun mutane da ke harkar gine-gine a ƙasar ya bayyana irin matsaloli da suke fuskanta sanadiyar ɗaukar wannan mataki.
2: Daga farko talakawa suna jin daɗi, siminti gwamnati ta karya mai kuɗi ya dawo jika uku da dala 50 wasu jika uku a hukumance. Yanzu simintin ne ya yi wuya kamar yadda babu shi bisa kasuwar bayan fage na gwamnatin ne kowa ya tsora ma ido kuma na gwamnatin ya yi ƙaramci babu shi. Wani lokaci ma'ana mu masu ginonin saisuwa muna gine-gine na kwangila kuma muna na saidawa muna gina kuma musahaya kuma muna yi mu waɗansu mu ne mu kanmu. Shekaran jiya na sai siminti ton guda na siye jika 85 nikirai farashin anyamai kuma an kace duk guda ne a doso ne nikira wannan ha. To kaga da a ce 'yan kasuwan suna kawo shi da kansu ko kuma ana ba su shi kamar yadda aka saba simintin ba zai kai haka ba. Tsaye tsada shi ya yi tsada ya tsaya jika biyar da rabi. Kuma ba za a yi karamcin shi ba amma yanzu duk abin da yasa abin ya taɓarɓare babu na gwamnati isasshe kuma su 'yan kasuwan an ce dole sai sun bi wasu ka'idodi riba siminti 'yan kaɗan ce wanda duk ya san siminti ya san ko nawa aka sami ga siminti.
0: Alhaji Muhammad Shu'aibu a jamhuriyar Nijar. To kamfanin haƙar ma'adanai na Australia mai suna Sudan's Resource ya yi nasara a shirar sulhu da ya shigar a gaban kotun kasuwanci ta duniya wanda kan gwamnatin Kamaru wanda ta buƙaci hukumomi a Kamaru ɗin su biya kamfanin kusan dala miliyan 616 wanda ya haɗa da kuɗin ruwa da kuma kuɗaɗen shari'a. Ga Ruqayya Abba Kabara da ƙarin bayani.
3: Kamfanin haƙar ma'adanan a wata sanarwa da ya fitar ya ce kwamitin sauraron ƙarar ya tabbatar da cewa Kamaru ta karya yarjejeniyoyin doka da ta ƙulla da reshensa na Cam Iron SA dangane da zuba jarin da suka yi a ma'adanar haƙar ƙarafa ta Mbalam na Beba wadda ta ratsa kan iyakar ƙasashen Kamaru da Jamhuriyar Congo. Takaddamar ta shafi aikin haƙar ta ma da ƙarafa a yankin na Mbalam na Beba wanda yake kan iyakar ƙasashen Kamaru da Jamhuriyar ta Congo. Ana kallon Mbalam na Beba a matsayin ɗaya daga cikin manyan guraren ajiyar ta ma da ƙarafa da har yanzu ba a fara haƙowa ba a nahiyar Afirka. Sai dai aikin ya shiga rikici ne bayan gwamnatin Kamaru ta soke lasisin haƙar ma'adanin da aka baiwa kamfanin tare da miƙawa wani kamfani na daban lasisin gudanar da aikin haƙar ma'adanan, lamarin da ya sa kamfanin na Sudan's ya shigar da ƙara tare da neman diyyar hasarar da ya tafka. A watan Janairun da ya gabata kamfanin ya sha kai a irin wannan shari'a da ya yi da Jamhuriyar Congo inda kotun ta yi watsi da buƙatar neman dala biliyan 8.8 kan aikin na Beba.
0: Amurka ta yaba da matakin Chadi na ficewa daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya tare da kira ga sauran ƙasashe mambobin ICC su bi sahu. Cikin wata sanarwa a wannan talata, Amurka ta ce kamar yadda sakataren harkokin wajen ƙasar Marco Rubio ya bayyana a baya, ƙasar za ta ƙaddamar da wani gagarumin shirin yi wa ICC

0: cin zagon kasa ta hanyar wato tallar wato dakushe wato mambobin da su fice daga dokar Rome Chadi wadda ita ce kasa ta biyar da ta fice daga kotun duniyar ta tabbatar da cewa amurkance ta bata umarni Labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na Radio France International kuna iya kallon wannan shiri kai tsaye a shafinmu na Facebook Shugaban Senegal kuma wanda ke jagorancin shugabancin karba-karba na kungiyar ECOWAS na gudanar da ziyara wannan talata a birnin Bamako inda yake ganawa da takwaran aikin sa General Assimi Goita bayanai na cewa daga cikin batutuwa da shugabannin ke tattaunawa har da kokarin samar da kikkiawar alaka tsakanin ECOWAS da kasashen AAS Sumaila Ahmadu ɗaya ne daga cikin masu fafutukar ganin bangarorin biyu sun fahimci juna don inganta tsaro a kasashen su ga abin da yake cewa game da ziyarar
1: wato din da aka ce rarrabuwa fa to dole akwai matsala yau dai rabuwar da aka yi kowa ya ga sakamakon ta to anan wurin in so samu ne ya kamata su shugabannin su tabbatar da cewa al'umma ce suke mulki daga rabuwar zuwa yi wani sakamako aka samu to dan haka fatan da zan yi Allah ubangiji ya sa wannan ziyara ta yi ta cimma nasara a zamna a gaira za a yi a haɗe wuri guda saboda kalubalen da yake gaban mu in ka dauko bangaren ta'addanci bangaren tattalin arziki kuma da canjin yanayi ana hashashen bana akwai alamu na fari to gaga a rarrabuwar da wuya a cimma guri na wannan kalubale amma idan aka samu aka haɗu din domin al'umma ke riga a gudu tare a tsira tare to wannan abu ne mai kyau watan da zan yi anan Allah ubangiji ya sa wannan abu ya tabbata cikin yarda Allah
0: Sumaila Ahmadu Kasar Uganda ta kaddamar da shirin rabon tallafin abinci na gaggawa bayan da aka samu rahotannin mutuwar akalla mutane 19 sakamakon yunwa a yanki da ya dade yana fama da fari a gabashin kasar an fara samun matsala a yankin Karamojo na Uganda yayin da amfanin gona ya gaza wato samar da da mai ido sakamakon fari ko kuwa rashin ruwan sama da aka dauki tsawon lokaci a yankin mai kimanin mutane miliyan 1 da rabi ke fuskanta karancin abinci to kamar yadda watakila kuka ji a kanun labaran kasar Oman ta samu goyon bayan daukacin goyon bayan kasashen yankin Gulf akan shirin da ta gabatar na tsarin baiwa Iran damar karbar ladan ratsa mashigin ruwan Hormuz amma ba bisa tilas ba Ganura Ado Suleiman da karin bayani
2: a karkashin tsarin da Oman ta gabatar Iran ba za ta mallaki cikakken ikon kula da ratsa mashigin ruwan na Hormuz ita kadai ba zalika duk wani haraji da za ta karba za a bata ne bisa radin kai ba na tilas ba kamar da yadda lamarin yake a mashigin ruwan Malaka da ke nahiyar Asiya inda Indonesia da Malaysia da Singapore ke neman tallafin kuɗi daga jiragen ruwa domin kula da hanyoyin zirga-zirgar su da basu kariya da kula da muhallin da kuma gudanar da ayyukan ceto a jiya ne dai ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya tattauna da takwarorinsa na Oman da Saudiya akan mashigin ruwan na Hormuz wanda yana nata buƙatar haɗin kansu kan makomar sa Gabanin ganawar da yi Iran ta ce a shirye take ta hada gwiwa da makwabciyar ta ta Oman wadda ita ma ta yi iyaka da mashigin ruwan wajen kula da shige da ficen jiragen ruwan da ke ratsa shi wannan dai duka na zuwa ne bayan da shugaba Trump ya dakatar da hararen da dakarun Amurka suka shafe makonni biyu suna kaiwa Iran inda ya bayyana kwarin gwiwa da tattaunawar da suka sake komawa
0: Shugaban na Amurka Donald Trump na karbar bakoncin takwaransa na Ukraine Vladimir Zelensky da kuma Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu a fadar White House a mabambantan lokuta yau Talata. Duka shugabannin biyu na halartar taron jana'izar Senator Republican Lindsey Graham mai goyon bayan Israel da kuma Ukraine da ya mutu kwanan nan. Jami'an White House sun ce Trump da Netanyahu za su tattauna yakin Iran da kuma rikicin Israila da Lebanon yayin da shugaba Zelensky ya ce ba wato barar na'urar garkuwa daga makamai masu linzami na cikin muhimman batutuwa a ganawar sa da Trump. Farfadowar yanayin tsananin zafi na barazana ga ayyukan masu aikin kashe gobarar daji da ta mamaye wato Gironde da ke yankin Bordeaux a Faransa wadda yanzu haka ke maida hannun agogo baya ga jama'an kwana-kwana. Ya kashe kawai yanzu ya kashe ko kai an kwashe sama da mutane 14,000 daga yankuna da ke fama da wutar ga Nasiru Sani da ƙarin bayani
3: Masu kula da lamarin yanayi da muhalli a kasar ta Faransa sun yi hasashen cewa yanayin zafi a yankin ya kai maki 33 na degree Celsius wanda ya haura na shekarar 1961 da na 1990 da maki 7 kamar yadda bayanan yanayi na kamfanin dillancin labaru na Reuters ya nuna. A yayin da shugaban kasar ta Faransa Emmanuel Macron da ya ziyarci yankin ke cewa wannan yanayi da suka samu kansa a ciki yayi mutukar tsananta da ba taba ganin irinsa ba tun bayan yakin duniya na biyu. Sannan sanatar da ke wakiltar yankin Gironde Nathalie Delatre da birnin Burdun ke mazabatta ta bayyana cewa jami'an da ke kokarin shawo kan iftila'in sun samu nasarar dakile karfin gobarar sai dai dan abin da ba a rasa ba wanda yanzu haka suna ci gaba da fafatawa. Kasashen Faransa da Spaniya na fuskantar bahagon yanayi da ya haddasa gobarar daji mai tsanani da ba taba ganin irinsa ba wanda girman yankin da wutar ta cinye ya zartar na shekarar 2022 da aka fuskanta da a wancan lokaci ake ganin ita ce mafi tsanani a tarihi. Ya zuwa yanzu dai wutar ta cinye kimanin hektar 42,000 a iyakar Faransa kawai kuma take karin mamayar karin wasu wurare sakamakon sake farfadowar wutar dajin.
0: A can Spain wadda ita ma ke fuskantar gobarar daji mafi muni ta gani a tarihi ta sanar da kawo ƙarshen umarnin kwashe mutane daga kusan ƙananan hukumomi 13 na yankuna biyu da wutar tafi kamari. Labaran kenan a halin yanzu. Lokaci ne na labarin wasanni kuma kai tsaye ga gogan namu ya shigo Nurado Suleiman.
4: Barka da kokari Mala Amadu jiya saboda azarbabi da gaggawa nayi kuskure nake cewa ajiya Najeriya za ta fara buga wasan farko na ita wannan gasa ta cin kofin nahiyar Afrika ajin mata ta WAFCON da kasar Morocco take karbar bakunci. To a yau ne za ta kara da Malawi.
0: Ita za ta yi kokarin kare kambinta.
4: Kwarai kuwa. To bai ga karawa da Malawi Najeriya wanda ke cikin rukuni na uku nan gaba za ta kara da Masar da kuma Zambia kamar yadda ka faɗa tana kare kambinta domin sau 10 ta lashe ita kofin wannan gasa ta WAFCON kuma
0: in banda ita suna wannan hubbasa su ba
4: irin wannan hubbasa ba to kuma in banda ita Najeriya ta lashe sau 10 tun daga shekarar 1998 kusan za iya cewa kasashen Equatorial Guinea da kuma Afrika ta Kudu ne kadai suka taba lashe kofin gasar nan sau 2 da WAFCON kenan. To burin Zinedine Zidane na samun aikin horar za tawagar kwallon kafar Faransa ya cika a yau Talata bayan da hukumar kwallon kafar kasar ta tabbatar da shi a matsayin sabon kocin da zai mai gurbin Didier Deschamps wanda wa'adin aikin sa ya kare makonni 2 da suka gabata. To Deschamps dai bai samu damar karkare aikin sa kamar yadda aka so ba lakari da cewar tawagar Faransa wadda gabanin fara gasar cin kofin duniya an zaci su za su zama zakaru domin ba wanda ya kai
0: ba ba ta tawagar kai suka zama zakaru zai sallama
4: ya hakura ai ba lalle bane ba. To amma ka san turawa kuma za a iya cewa ai idan wa'adin aikin ya kai dole ya ja jiki domin shekarar sa 14 yana wannan jagorancin. To a maimakon zama zakara dai Faransa bata kai wasan karshe ba kamar yadda aka sani kuma matsayi na uku ma ya gagare ta domin Ingila ta lallasa ta da kwallaye 6 da nema. To muka kalli shi da Champs din a tsawon shekaru 14 da ya shafe yana horar tawagar kwallon Faransa ya jagoranci kasar buga wasanni 185 kuma daga ciki ya samu nasara wajen lashe 120 kuma ya taimaka musu wajen lashe gasar cin kofin duniya ta shekarar 2018 sannan kuma ya lashe musu gasar Nations League kofin kenan a shekarar 2021.
0: To a halin yanzu a dalilin sa ma za su fara bibiyan tawagar Faransa
4: tawagar kwarai kuwa. To a halin yanzu hankula sun koma ga ganin salon jagorancin shi Zinedine Zidane wanda kowa ya san rawar da ya taka a Real Madrid na lashe musu gasar cin kofin zakarun Turai sau 3 a jere kwarai kuwa wanda ba taba samun irin haka ba. To
0: shi har aka bashi dama kamar irin yadda shi da samu a can
4: kwarai kuwa tsawon shekaru 14. To Zidane dai zai fara aikin sa na jagorancin Faransa a wasan da za su kara da Turkiya ranar 2 ga watan Oktoba a gasar Nations League.
0: To muna godiya Nurar Suleiman. Kai tsaye zamu je ne ga Hauwa Hawliru wanda ita kuma ta zo mana da labaran tattalin arziki kudi masu.
5: To Ahmad Abba barka da aiki. Bar mu fara da Najeriya inda gwamnatin kasar ta fara biyan dillalan mai basukan da suke binta da aka yi kiyasin sun kai naira miliyan 60 zuwa 70 matakin da ake sa ran zai kawo sauki a matsalolin da ake fuskanta a fannin makamashin kasar musamman kan batun jigilar man. To da yake tsokaci game da batun biyan su basukan shugaban kungiyar dillalan man fetur ta Najeriya Ipman Elijah Shatima ya ce na 'yan kasuwa suka fara ganin kuɗi a asusun su, ko da yake zuwa yanzu ba a fara ganin wani sauyi ba. A cewar sadalalan man da dama sun gaza ci gaba da harkokin su ne fa saboda ba sukan da suke bin gwamnati, inda yace ba karamar taimakawa biyan kuɗin zai yi ba ga ci gaban fannin. To wannan din na zuwa ne a daidai lokacin da farashin mai a kasuwar duniya ya sauka da fiye da kashi 8 cikin 100 biyo bayan dakatar da barin wuta da Amerika da Iran suka yi, lamarin da ya rage fargabar tsaiko a jigilar sa wanda in kwanakin ne ya tilasta farashin haura dala 100 a duk ganga. To da yake mun tabo batun mai a mataki na duniya, bari mu duba wannan labari da ke cewa farashin man ne ya sauka da dala 2 zuwa dala 3 haka, inda ake sayar da kowace gangar danyen mai nau'in Brent kan dala 85. To wannan ne karo na farko da ake sayar da mai a farashi irin haka tun daga ranar 17 ga watan Yuli, sakamakon dakatar da wato kai harhare a mashigin Hormuz da Amerika da Iran suka yi,
0: ko da yake farashin ya je har sama da dala
5: haka. To amma kuma har yanzu jirage ba su dawo zirga-zirga ba kamar yadda aka saba gani a baya, amma ana sa ran sabon daftarin zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu da Oman ta gabatar ka iya kawo ƙarshen wannan matsala da aka shafe watanni ana fuskanta.
0: Kin ga dai daga dala 100 yanzu an dawo 80, amma mu a ƙasashen mu ba za mu ga sauki nan take a kungunan gidajen mai ba.
5: Haka. To attajirin Africa Aliko Dangote na shirin sadaukar da kashi 1/3 na dukiyar sa ga tallafawa al'umma kamar yadda diyar sa Halima Dangote ta sanar. Halima guda cikin waɗanda ke jagorantar gidauniyar Aliko Dangote da ke tallafawa al'umma ta bayyana haka ne yayin hira da kafar Bloomberg, inda tace mahaifin nasu ya samu goyen bayan iyalansa don sadaukar da kashi 33 na dukiyar sa ga ayyukan jinkai. To a cewar galman Bloomberg fa dukiyar Dangote ta kai dala biliyan 35 da miliyan 100, abinda ke nufin cewar kashi 1/3 na arzikin kudin sa a yanzu zai ta samma kusan dala biliyan 11 da miliyan 700.
0: Kudade ne masu yawa.
5: Haka. To a karon farko jirgin Airbus A350 na Turai yayi tafiyar sa'o'i 24 Ahmed Abba a sama ba tare da tsayuwa ba, inda ya tashi daga Australia zuwa kasar Faransa. Wannan ne karon farko gaskiya da ake ganin irin wannan ci gaba.
0: Sai sun dan yi wannan abun nan sai sun yada zango.
5: So sai kuwa
0: huta sun zuba mai kafin su samu ci. To muna godiya Hawwa.
5: To madalla.
0: To bayan shafe kusan shekaru 50 ana rikici akan filayen noma tsakanin al'ummomin ƙauyukan Kelli na Jamhuriyar Nijar da kuma Jobi na ƙaramar hukumar mai gatari ta jihar Jigawa a Najeriya. Yanzu haka gwamnatin Jigawan ta yi nasarar sasanta rikicin da ya yi sanadiyar rasa rayukan sama da mutum 1,000 shekaru 47 garuruwa, wato garuruwa biyu da ke kan iyakar Najeriya da Nijar din suka kwashe suna rikici da juna. Ko da yake a yanzu ya zama tarihi. Ga rahoton Abdulkadir Haladu Kiyawa.
6: Zamantakiyar tsakanin al'ummar Jobe a ƙaramar hukumar Mai Gatari da al'ummar Kelli ta gundumar Dingas a yankin Zindar ta Jamhuriyar Nijar ya faro ne tun a 1979. Injiniya Aminu Usman Gumel shi ne shugaban kwamitin sasanto a kan rikicin.
7: Ta je har cikin Nijar ta je ta samu manya. An je ba ɗaya ba ba biyu ba. To mai girma gwamna ya ce abin da ya fi a nemi mutanen nan su ga inda ya kamata a ɗauko wani guri a ba su ke nomawa. A yi haƙuri da abin da yake can ciki. Idan sun aminta to a zo a zauna. Suka aminta sannan muka ce 'yan Safiyu su je su duba ko ina.
6: Da yake jawabi a madadin al'ummar Kelli da Jobe, shugaban ƙungiyar Miyar ta Allah na ƙaramar hukumar Sulattan Karkar Sa'idu Danjanare ya bayyana cewa wannan rana ce da ba za su mance da ita ba.
8: Ina miƙa godiyata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ina miƙa godiyata da mai girma gwamna akan raba wannan takaddamar da aka ɗauki tsawon shekara 47 ana yi. Mun samu ƙaruwa na mutanen Nijar sun zo sun zauna a ƙasar mu wanda suke ba su da gonaki. Mai girma gwamna ya dubi al'amarin ya zo da kansa an ɗeba musu gonaki. An ba su saboda haka ba mu da abin da za mu ce illa godiya.
6: Wannan kwamiti ya gudanar da aikinsa ne bisa haɗin gwiwar hukumar kula da kan iyakoki ta Najeriya. Yahanaza Aliyu mataimakiyar darakta ce a hukumar ta NBC.
9: The National Boundary Commission is lying with its mandate.
10: Hukumar kula da iyakokin Najeriya ta yi iya kokarinta domin kawo ƙarshen rigingimu da ake samu akan iyakoki. Sai dai a yanzu muna farin ciki da samun wannan gagarumin nasara ta kawo ƙarshen zaman tankiya tsakanin waɗannan yankuna na Jobe da Kelli.
6: Bayan mika takardun filayen da mai girma gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi yayi, na zanta da al'ummar yankunan.
11: ina wa gwamnati fatan alheri, Allah saka da alheri wannan sikin da ya riba tsakanin Jobi da Gelle, kuma go muka shigo ciki, Allah saka da alheri, muna gwamnati fatan alheri.
12: Sunana Damana Ado, alhamdulillah, a yau wannan ranar ina farin ciki 100%. Wannan rikishin tun muna ganana muna yara muke yi, ana wannan rikishin ba ma jin dadi a matsayin mu dan yan Najeriya. Muna godewa mai girma gwamna bisa wannan alkhairi da yayi, Ubangiji Allah tabbatar musu da alkhairi.
6: Su ma dai yan fafutuka sun ce suna da nasu tsinkaye kan wannan nasara da aka samu. Comrade Muhammad Musbahu Basirka dan gwagwarmaya ne a nahiyar Afirka.
13: Abu ne mai kyau ganin cewa mu da kungiyoyi mun sha daukan matakai sama da shekara ka iya cewa mu ma kusan 20 gaskiya dan tun bayyana mu muke da labarin wannan sabanin ko muke ta kokarin ganin gwamnatocin da suka gabata sun dau mataki akan haka. Allah bai kaddara ba sai a wannan lokaci, kuma alhamdulillah muna iya fatan cewa wannan abin ya dore.
6: Ana sa ran wannan shiga tsakani zai farfado da yanayin tattalin arzikin al'ummar yankunan. Abdul Kadir Haladi Kiyawa, RFI.
0: Muna tare Najeriya, inda ƴan bindiga suka sace wani babban mai shari'a a jihar Kebbi kwana guda bayan kama shugaban karamar hukuma a jihar Zamfara. Wannan mataki na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da sace mutane a yankin ba tare da kakkautawa ba. Dangane da haka, Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da Farfesa Bello Bada mai sharhi akan lamuran tsaro, kuma ga yadda zantawar su ta gudana.
14: Gashi an kama alkali mai shari'a a jihar Kebbi. A jihar Zamfara an kama shugaban karamar hukuma. Akwai ɗaruruwa waɗanda aka kama, waɗanda mutane ba su ji ba, kuma ba su san ko su waye ba. Me zaka ce akan wannan matsala?
15: To babba Abu Bashir shine mallam Bahaushe. Yace ɗan ambi daga daga na kure ya shaka shi.
14: Na'am.
15: Mallam Bahaushe yace in ka gaje min dan uwanka ya kama da wuta, zamana ka ruwa wani yace kama mai ku kashi.
14: Na'am.
15: Lokacin da wannan addin shina dan karami ya fito manya suna ganin ba a kai gare su. Don haka sai gwamnati ta kiyin addin da ya kamata ta yi. Abinda an wajibi akan ta tsakaninta da ƴan ƙasa sai ta ki. To sannu sannu yanzu har an fara kai ga waɗanda yake manya ne, domin ka gan annan bungudi shi har ƴan sanda biyu da kuma ɗan sakai, kuma ka ga duk waɗannan masu tsaron babban mutum na, domin gwamna ne a ƙaramar hukuma ta. To sannan kuma can bunza ka ga abin da ya faru. To kuma fa ba a fata idan gwamnati bata tashi tsaye ba ta yi abin da ya kamata da ita, wannan abin ba a san inda za shi na ba. Al'amari ɓaci zai yi, domin mutane za su je su yi makamai su kare kansu. To duk inda makamai kuma sun kai yawa ga hannun mutane, to banna kuma ta yi.
14: Farfesa, ita gwamnati a koda yaushe tana cewa tana iya bakin kokarinta, kuma waɗannan shugabannin ƴan bindiga an san su, domin har amfani da kafofin sadarwa suke a ga fuskokinsu suna barazana ga gwamnati, ko suna cewa su suka yi kaza, su suka yi kaza. Kwanan nan ɗaya daga cikinsu har barazana ya ce zai je Kano ya yi abin da yake yi a nan yankin Zamfara da Kebbi.
15: To ai ka san dama ta ya gani, ai dama ya samu ita ya gani, babu wanda za a yi a ce waɗannan ƴan diddiga sun buga ai hukuma in ta tashi. Ai yiwuwa abinda duka mutane ke faɗa cewa mutanen nan an san su, an san dabbobinsu. In ka saurari hirar da an ka yi da ɗaya daga cikin mutanen bungudu, ina ce a mai ce ai shina daba wani dan Sadiya, shina daba dan Sadiya kuma wuri kaza take. Gaba gadi ya faɗi haka, wanda ya nuna maka mutane sun sani, an sani komi. To idan an san inda mutum shike, gwamnati da ke da jiragen sama da jiragen ƙasa da askarawan ƙasa da na sama da na gwamnati, to kaga sai mutane su ga cewa bata dai tashi ba, amma ba wai domin bata iyawa ba.
14: Akwai masu cewa ita gwamnati ta fi mai da hankali akan siyasa fiye da rayukan mutanen da ke wannan yanki.
15: Ai ba ƙarya bane da ai shi a al'adar mu, ai mu ta wagga ƙasa. Ai munan Najeriya shi al'adar mu, hankalin gwamnati da daifa ga siyasa yake, shi ya sha mata kai. Shi yasa duk da sha'ani tsaro sai ta siyasantar da shi, sai ta ce a'a an yi wannan ne domin siyasa.
14: To Farfesa, kai a naka mahanga, ina mafita ta yaya za a rage wa talakawar raɗaɗin wannan matsala ya kasance mutane sun koma garuruwansu sun zauna lafiya?
15: Wata abinda annan shi ne, matsawahon mutane kun ka bar su da jahilci da talauci, kun ka aza su akan tubalin ƙabilanci, to kullun sahiya madubin da suke awo da shi shine madubin kabilanci. Ba a duban cewa ba son ka aba mai don kabilar ka ba, ba mu son ka domin ka kasa, kuma ko dan kabilar ka iya hudu gaskiya zai ce ka kasa.
14: Professor Bello Bada, mun gode sosai da wannan gudunmawa da ka bayar.
15: To Malam Bashir, na gode da damar da aka bani.
0: Tattaunawa tsakanin Bashir Ibrahim Idris kenan da bakonsa, da fatan an ji daɗin wannan hira. Bari mu je ga bitan kanan labaran da aka ji. Mun ji shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ki ganawa da wata tawagar Afirka ta Kudu saboda nuna fushinsa kan cin zarafin baki a Pretoria. Shugaban ƙasar Senegal Bassirou Faye ya ce daidaita dangantakar arziki tsakanin ECOWAS da ƙawancen Sahel ya zama dole yayin da yake ziyara a ƙasar Mali. Ƙasashen yankin GOP sun goyi bayan shirin Iran na karɓar haraji a mashigin ruwa na Hormuz.
16: Mugare ga dai mai

0: To haka yake, bari mu ji. To kai tsaye za mu je ga shirinmu na gaba.
1: Rayuwata.
2: Mai sauraron sashen Hausa Radio France International RFI, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim. Ba sabon zance bane yadda a kusan kowane damina ake fuskantar matsalar ambaliyar ruwa a sassan kasashe musamman a yankunan da basu da magudanan ruwa da dai sauran abubuwan da kan ta'azzara ambaliyar. Sau da dama dai matsaloli da ambaliyar ruwa ke haifarwa ya tilasawa iyalai barin mahallansu yayin da wasu ke dogaro da taimakon makwabta da kuma kungiyoyin agaji da kan taka rawar gani wajen tallafawa al'umar da iftila'i ke shafa. Idan muka leka arewacin Najeriya a irin lokacin da ne ruwan sama mai karfi kan haddasa rushewar gine-gine tare da katsewar layukan wutar lantarki lamarin da kan jefa iyalai cikin mawuyacin hali tare da haddasa asarar dukiyoyi. Dalilin da yasa hukumomi yin kiraye-kiraye mutane su dinga kiyayewa tare da zama cikin shirin kota kwana domin kaucewa abin da ka iya je ya dawo. Shirin rayuwata na yau zai duba yadda rushewar gidaje a lokacin damina ke shafar rayuwar iyalai da kuma matakan da za su iya dauka don taimakawa wajen rage hasarori. Kuma bakin da muka tattauna da su sun hada da Malama Rakiya, wata mata da matsalar ta shafa, da kuma Sa'idu Ahmad, masani kuma injiniyan gine-gine a jihar Jigawan Najeriya. Amma kafin nan ga rahoton da wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta hada mana daga Jigawa.
1: Rayuwata.
3: A yayin da damina ta yi karfi, wasu kan wayi gari cikin tashin hankali bayan gidajensu sun rushe sakamakon mamakon ruwan sama. Domin jin yadda wannan matsala ke shafar al'umma, na zanta da Zara'u Muhammad, guda daga cikin waɗanda abin ya shafa.
4: Ruwan da ya faru da iska, Allah haɗa mu da makotan arziki, anan muka waye. To abin da ya fi daga min da hankali, yara, rayuwa ta gurɓata. Kowa ba a hangowa yanayin da kake ciki, sai yanda za a cutar da kai. Shin mai gida ba mazauni ba, ga ƙaramin ƙarfi, ga lafiya sai a hankali. Ga katangar banɗaki daga waje ana gani.
3: Malam Sani Husaini guda ne daga cikin 'yan kungiyoyin da ke hulɗa da masu unguwanni.
5: Muka tattauna da kungiyoyi kuma sanar da gwamnati, ko kuma mu zauna mu tattauna mu ga a kungiyance wani irin taimako ya kamata mu bayar wa wannan mutane wanda wannan iftila'i ya shafa. Idan wannan matsala ta faru, muka yi kokari mu sami kwanuka ko kuma buhuna da za mu killace wannan guraren. Za mu yi kokari mu san yadda za a yi a gina musu katanga. Kuma a ɓangaren lafiya kuma muna taimakawa da magunguna. Sannan akwai bangaren taimaka wajen abinci ga wannan mutanen da iftila'in ya shafa.
3: Malam Awwal, makwabci da ya taimakawa wasu daga cikin waɗanda abin ya shafa, ya bayyana cewa:
6: Na kwance na ji makwabtana suna kururuwa ruwa-ruwa. Allah ya sa muna da safiyar ɗaki a cikin gidanmu. Aka tattare kaya suka yi fakin saboda mutum yana da laruri, kuma ga yara, ƴan mata da kuma yara ƙanana dai. Wani abin ba lalle gwamnati ba. Bangare na nema mai ƙaramin ƙarfi ne, amma kuma ƴaƴa sama da mutum shida na ba su gudunmawa da dai gwargwado.
3: Mun neman ƙarin haske, na zanta da jami'ar hukumar kula da muhalli a asibitin Rashid Shakone da ke Dutse, Maryam Shu'aibu.
7: Mutane sukan sare itatuwa kafin a sare bishiyoyi a shuka wasu, domin mu samu kariya. Idan har zaka sare bishiya daya, ya kamata ka shuka guda uku ko hudu, ko har ma zuwa biyar. Malama Hamsa, shi ma yawancin kone-konen bola da ake unnecessary shi ma yana contributing.
3: Nayi kokarin jin ta bakin jami'an gwamnati, amma hakata bata cimma ruwa ba. Daga ƙarshe an gano cewa bin ka'idojin gine-gine da kuma sauraron gargaɗin hukumomin yanayi na daga cikin matakan da za su taimaka wajen rage asarar rayuka da dukiyoyi a lokutan damina.
1: RFI.
2: To madalla an gaishe da Afsat Abubakar da rahoton nan. Yanzu sai zantawarta da Malama Rakiya, wata uwar gida da ruwan sama mai karfi yayi sanadiyar rushewar gidanta.
8: Wannan damina da iska da ta zo mana da iftila'i. Dama ɗakuna biyu muke da shi. To da ta zo ta zubar mana da gaban gida, katanga gaban gidanmu ta zube, ga gefen ɗakin mu shi ma ya zube katanga ɗaya. To dama ɗakuna biyu muke da shi. Ga mai gida shi ma ɗan tafiye-tafiye ne ina zuwa neman kuɗi. Ga ni ga 'yan mata guda biyu. ga kanana kannan su kuma haka muke ta musu a daki daya muke zaune muke kwanciya to makota ta rayuwa kowa yana cikin wannan kaka na kai yaushe mutane wannan su ma su agaza muka suna neman su ma taimako kun san rayuwar nan inda take wallahi haka muke kwamutsuwa gashi mai gidan ma yanzu kwana biyu bana samun sa a waya
3: wani irin kalubale kuke fuskanta
8: ni dai kalubalen da dai na bi fuskanta shine ni wannan kwamutsuwa da muke da yaya saboda ga ƴan mata ga kanana kannan su mata da maza ina saboda kalubale na da kullun fargabar da kullun inke kwana inke tahi da ita wannan gaban gida namu da ya zubi ga ta nan dai mutane wasu ba sa tsoron Allah shine kullun fargaba na ƴan mata guda biyu nan wani to da dai an san ba wani abu ka ajiye ba amma wani zai iya yi amfani da wannan dama yazo ya farauci rayuwarsa ga ba uban sa an sani dan tafiya ne
3: shin kun yi kokarin neman mafita game da lamarin
8: ita dai mafitar da muke gani kamar zamu samu to shine masu auna aune da muka yi kai ku ga mu wurin mutane kullun sai dai a zo ayi auna aune a zo a auna inda ya zuzzube to he a tafi a zo a auna a tafi to har yanzu baka san yaushe wannan abu zai wannan zai kammalu ba shine kullun fargaba ka tunda kai kana cikin matsatsi da wannan fargaba da ne dare ba rana ga iska ga ruwa ba dare ba rana kullun ana ciki ga wannan damuna da kowa ya fahimta kani gudu na ma kan sauran bangarorin dakin katanga da ta zube ta zube ko kwano ya daga
1: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
9: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
1: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
9: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
1: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
9: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
10: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Sa'idu Ahmad masani kuma injiniyan gine-gine a jihar Jigawan Najeriya
11: kamar da kike tambaya abubuwan da suke janyo tsagewa hukuma faduwar gini musamman lokacin damuna wataƙilla an yi ginin ne akan wasu matakai da ba bishi ne kaida tsarin aikin gini ba wanda farko kamata ya ce kowa zai gine na neman sabe ya tabbatar masa wannan waje ya kamata ya dora gini akan shi saboda akwai wajen da kasar ba ta karban wato shi gine saboda ita kashi kansa kai da ake ginin da shi kamar siminti abu ne da yake dauke da wasu substances wannan substances din da ke jikin sa su ne suka mai da shi yake rike gini to idan ana ruwa ko wani abu sai kiga yana samun zaizayewa wanda take kawo ga waje ya tsage ko ya rushe
3: kuma ta yaya kake gina za a iya kaucewa haka
11: na farko kafin kai fara gini ya zama da cewa ka tuntubi quantity sabe ya wanda shi sai sabe don wajen naka ya tabbatar da cewa wajen kasar shi ta da kyau za ta yi aiki ka za ta irin aiki gini kaza in bene ne zaka dora afce za ta fada maka idan duplex ne aka yi shi ko bungalow house za ta fada maka haka zalika ya tabbatar da cewa kuma burkilia aikin sai zama da cewa abinda za su samu maka a cikin aikin ginin ya zama da cewa sun san tsarin abin da ya kamata su abu na biyu da ke janyo wannan matsalolin shine kamar akwai tsari da muke kiransa fila ko kuma mu kiranta fila da Hausa wannan fila zaki da na cewa ai fila a gida shine kamar noti mun daure gidaje in kai wannan zaka daure gidanka to abin da ya cutar mutananmu na baya kenan a da ba su amfani da wannan tsari na fila sai su zama da cewa kawai suna yin gini ne haka yadda yake kawai su fitar da shi ba tare da fuloli ba to wannan fila tana taimakawa wajen daure gidan rike shi abinda yake dai matukar janyo asarar da ake ta gidaje a yau musamman lokacin damuna shine na farko ba a duba wajen da kyau ba sannan ko ba a yi wannan tsari na daurin gida ba inda a ce an yi wannan tsari na fuloli to ina ga ba za a rika samun irin wannan matsalolin da suke ake faruwa da su a yau ba ko kuma ake samun su akan harkar gini shi simintin kansa wani substances ne a cikin sa shine yake hada ginin to wannan substances idan ruwan ya duka su ana samun wato fading abinda ya kira da fading shine kamar kwarin abu yana raguwa to wannan ruwan sama yana dukan sa yana raguwa kwarin sa har ta kai ga an je wannan mataki idan har ba masa tsari mai kyau ba ina ga to wannan shine abinda yake haifar da shi kuma ga matakan da zaka bi wancan kamar yadda na faɗa wajen tsallakewa wannan abubuwa
10: tattaunawar Hafsat Abubakar da Sa'idu Ahmad masani kuma injiniyan gine-gine a jihar Jigawan Najeriya gare ku masu saurare ya matsalar ambaliyar ruwa take a inda kuke wasu matakai kuke ganin ya dace a dauka dan kaucewa yawan hasara a lokacin damina muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Jigawa Hafsat Abubakar Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
0: an gaida Zainab Ibrahim
12: RFI
0: kuma labaran a zagaye na biyu dangantakar diplomasiya tsakanin Najeriya da Afrika ta Kudu ta sake fuskantar sabon kalubale bayan da shugaba Bola Tinubu ya ki ganawa da wata tawagar kasar ta musamman karkashin ministan harkokin waje Ronald Lamola inda shugaban na Najeriya ya tura su zuwa ma'aikatar harkokin waje saboda rashin bin ka'idojin diplomasiya kafin isowar su Abuja kotun dauka kara dake Abuja ta rushe hukunci da babbar kotun tarayya ta yanke na umurtar hukumar zabe INEC soke rajistar jam'iyyar adawa ta ADC da wasu jam'iyyun siyasa hudu a hukuncin da alkalan uku suka yanke wannan talata karkashin jagorancin mai shari'a Abba Muhammad kotun dauka kara tace hukuncin da babbar kotun tarayya ta yanke a ranar 15 ga watan Yuni ba huruminta bane to kotun masana'antu ta Najeriya ta dake Lagos ta umurci rundunar sojin Najeriya da ta mayar da wasu sojoji 70 bakin aiki tare da biyan duka hakokin su sakamakon ahuwa da tsohon shugaba margayi Muhammadu Buhari ya musu bayan hukunci da kotunan soji suka yanke musu a shekarar 2014 kamfanoni da kuma dillalan siminti 36 ne gwamnatin jamhuriyar Niger ta bayar da umarnin rufewa tsawon kwanaki 15 saboda sun kai mutunta farashi da ta kayyade wanda ya kama daga jika 54 zuwa 60 akan kowane tan guda gwamnati na zargin wasu dillalai da boye siminti lamarin da ya haifar da karancin sa a kasuwa Amurka ta yaba da matakin Chadi na ficewa daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya tare da kira ga sauran kasashe mambobin ICC su bi sahu cikin wata sanarwa wannan talata Amurka tace kamar yadda sakataren harkokin wajen kasar Marco Rubio ya bayyana baya kasar za ta kaddamar da gagarumin shirin yiwa ICC zagon kasa ta hanyar wato dakushewa mambobin ta su fice daga dokar Rome hukumar zartarwa ta asusun bada lamani na duniya IMF ta kammala bita na 6 kuma na karshe kan shirin tallafin dala biliyan 3 ga Ghana wanda hakan ya shafe fagen bawa kasar ta yammacin Afrika dala miliyan 371 kuna sauraron labaran ne daga sashin Hausa na Radio France International shugaban Senegal kuma shugaban karba-karba na kungiyar ECOWAS na gudanar da ziyara wannan talata a birnin Bamako na kasar Mali inda yake ganawa da takwaran aikin sa na kasar General Assimi Goita bayan yana cewa daga cikin batutuwa da shugabannin biyu ke tattaunawa har da kokarin samar da kyakkyawar alaka tsakanin ECOWAS da kasashen AES wanda yake gani tilas a mai da shi domin wato amfanar yankunan biyu Jagoran mayakan RSF a Sudan General Hamdan Dagalo ya sha alwashin sauye dabarun yaki wajen kaddamar da gagarumin farmaki bayan kuma baya da dakarun sa suka fuskanta a baya bayan nan a yaki da suke gwabzawa da sojojin gwamnati da suke bayan sake kwato garuruwa da dama ciki har da gari mai muhimmanci dake Sada babban birnin kasar Khartoum da kuma birnin El Obeid a wani jawabi da General Hamati yayi wa magoya bayan sa ta hoton bidiyo da aka yada a shafukan sada zumunta jiya Litinin bayan gagarumin koma baya daga dakarun gwamnati a ƙarshen mako yace daga yanzu babu kakkautawa sai sun cimma manufar su muddin suna raye labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na Radio France International kasar Oman ta samu goyon bayan daukacin goyon bayan kasashen yankin Gulf akan shirin da ta gabatar na shirin da zai ba wa Iran damar karbar ladan ratsa mashigin ruwa na Hormuz amma ba bisa tilas ba farfadowar yanayin tsananin zafi na barazana ga ayyukan masu aikin kashe gobarar daji da ta mamaye Giron dake yankin Bordeaux a Faransa wanda yanzu aka ki mai da hannu agogo baya ga jama'an kwana-kwana tuni aka kwashe sama da mutane 1014 daga yankuna dake fama da wutar dajin A can Spain wadda ita ma ke fuskantar gobarar daji mafi muni da ta gani a tarihi ta sanar da kawo ƙarshen umurnin kwashe mutane daga ƙananan hukumomi 13 na yankuna biyu da wutar tafi kamari. Prime Minister kasar ya sanar da kawo ƙarshen aikin ba tare da wani ƙarin bayani kan yawan adadin mutane da aka kwashe ba ko lokaci da za a mayar da su garuruwan su, amma dai sanarwar wata alama ce da ke nuna samun sauki daga gobarar da ta tilasta Dubai barin gidajen su. Gwamnatin India ta bukaci hukuncin daurin shekaru mai tsawo a gidan yari da kuma biyan tara mai gwabi kan waɗanda suka fitar da satar amsar jarabawa a wani mataki na kwantar da hankulan matasa da ke gudanar zanga-zanga da ta yi awon gaba da mukamin ministan ilimi. Karkashin sabuwar bukatar da aka gabatar gaban majalisar dokoki ta tanadi hukuncin daurin shekaru 10 da kuma tara da ya haura dala miliyan 1 kan waɗanda suka fitar da satar amsar. Labaran kenan. To za mu je ga shirinmu na nishadi.
3: To labarin nishadin na wannan rana zai faro ne da cece kucin da ya barke a tsakanin ƴan Najeriya game da ziyarar da mawaƙiya Tyler ke shirin kaiwa birnin Lagos a ci gaba da rangadin gabatar da wasa da za ta yi a wasu kasashen duniya. Cece kucin ya faro ne bayan da Tyler ta sanar da jadawalin rangadin ta na A-Pop World Tour inda take shirin zuwa Lagos ranar 22 ga Disamba kafin ta kammala rangadin da wasanni a Cape Town ranar 4 ga Janairu da kuma Johannesburg ranar 9 ga Janairu. Sanarwar ta haifar da muhawara mai zafi a dandalin X inda wasu suka ce bai dace ƴan kasar su halarci taron mawaƙiyar ba sakamakon matsalolin rikicin kinjinin baki da ke faruwa a kasar ta ta Afirka ta Kudu wanda ya shafi ƴan Najeriya da dama. Har zuwa yanzu Tyler ko masu shirya rangadin nata basu ce komai game da wannan rarrabuwar kawuna ba.

0: Daga masana'antar Tollywood ta India kuwa wata kididdiga ta nuna cewa ana samun karuwar jarumai da ke fuskantar raunuka ko kuma rashin lafiya da ke tilasta musu yin tiyata ko kuma kwantar da su a asibiti. Fitaccen jarumin fina-finai Telugu Junior NTR shine jarumi na baya-bayan nan da ya fuskanci rashin lafiya mai tsanani a masana'antar, abin da ya tilasta yi masa tiyata a kafada. Jarumin ya gamu da tsautsayi ne yayin da ake tsaka da daukar shirin film din Dragon, ko da yake ba a bayyana cewa ya ji raunin bane a wajen daukar film din ko akasin haka. A farkon shekarar nan fitaccen jarumi Chiranjeevi shi ma ya gamu da rauni a kafada da ya tilasta yi masa tiyata, haka abin yake ga jarumi Pawan Kalyan wanda shi ma aka yi masa tiyata a kafada sau da dama a cikin wannan shekara. Jarumi Varun Tej shi ma ya gamu da mummunar karaya a gwiwa yayin atisayen wasan volleyball domin shirye-shiryen fara daukar film din sa mai suna Bari, kuma har kawo yanzu yana asibiti. Shi kuwa Ram Charan ya samu rauni a idan sa na hagu yayin daukar film din Paddy, sannan daga baya kuma samu tsagewar jijiyar wuyar hannu, lamarin da ya tilasta yi masa tiyata. A makon da ya gabata jarumi nan da Muri Balakrishna ya samu tsagewar tsoka da rauni a gwiwarsa ta hagu yayin daukar film din NBK 111, kuma shi ma kawo yanzu yana asibiti. Baya ga waɗannan akwai kuma tsohon jarumi Rajesh Sharma wanda shi ma ya kwanta a asibiti bayan zargin cewa wani kwaro ya cije shi yayin daukar film din Fauzi na jarumi Prabhas. Daga bisani dai an sallame shi bayan ya samu sauki. Yawaitar irin waɗannan raunuka da tiyata tsakanin manyan jaruman Tollywood ya janyo hankalin masana'antar fina-finai a India, inda ake ta ƙara tattaunawa kan muhimmancin kare lafiyar jarumai yayin daukar fina-finai masu hadari. To iyakacin labaran nishadin na wannan rana kenan.
1: An gaida Rukayya Abba Kamara.
2: RFI.
1: Kai tsaye za mu je ga ra'ayoyin ku masu sauraro.
3: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani. Kamar dai da kuka ji a cikin labarin namu, hukumar zabe a Najeriya ta sanar da kawo ƙarshen shirin da ya bai wa jama'ar dama yi wa kansu rajista ta yanar gizo, wanda hakan zai ba su damar kada ƙuri'unsu a zaɓuka masu zuwa. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau. Za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa.
4: Assalamu alaikum Radio Faransa. Sunana Umaru Kambaya Wuri, unguwar Nasarawa, bayan Nepa a cikin jihar Kebbi, Najeriya. To mu dai 'yan Najeriya, abinda muke fata da kuma addu'a, Allah ya zaba mana shugabanni masu tausayinmu, masu kula da al'amuranmu, ba masu fita batunmu ba sai bayan shekara hudu su waiwayo mu. Sannan Allah ya sa a ba talaka wanda sun ka zaba, ba wanda an ka zaban musu ba. Muna kira kuma ga 'yan siyasa a yi siyasa ta kwarai, ba ta kashe-kashen juna ko gaba da juna ba. Wanda Allah ya zaba ta hanyar adalci, to shi adalci ga mulkinsa. Wanda kuma Allah bai zaba ba, inda an yi zabe na kwarai na adalci, to shi ne komai kaddara. Da ƙarshe masu hikima sun ce siyasar Najeriya kamar turin tsohon mota ne. In kun ka tura masa ta tashi, in ya tsaya yayi godiya mutuwa take yi, sai da ya samu ku hayaki shi wuce. Daga Umaru Kambaya Wuri, unguwar Nasarawa, bayan Nepa a cikin jihar Kebbi, Najeriya.
5: Assalamu alaikum Rafi Hausa, sunana Salisu mai shinkafa daga nan karamar hukumar Sun a jihar Adamawa. To za mu iya cewa hukumar zabe ta yi kokari gan yadda ta yi ta karawa 'yan Najeriya wa'adin yin rijistar katin zabe, wanda kuma hakan ya sa 'yan Najeriya da dama wa'anda ba su yi ba, da kuma wa'anda shekarunsu suka cika 18 suka samu damar yi, suka je suka yi katin zabe. To amma ba wai hakan ba ne zai nuna cewa hukumar zabe ta shirya tsab domin gudanar da sahihin zabe, gan yadda bangaren 'yan adawa suke ta shakku game da sahihancin zaben da za a yi a shekara ta 2027 da ita hukumar zaben za ta gudanar, yayin da kuma bangaren jam'iyya mai mulki suke ta son barka da shirye-shiryen na hukumar zabe, wanda hakan ya sa yawanci 'yan Najeriya ke diga ayar tambaya game da yadda hukumar zabe ainihin za ta gudanar da sahihin zabe. Sai dai mu ce Allah ya ba mu shugabanni na gari, Allah kuma ya tabbatar da alheri a zaben da za a yi a shekara ta 2027. Nagode Radio Faransa, mai magana Salisu mai shinkafa daga nan karamar hukumar Sun a jihar Adamawa. A tashi lafiya.
6: Sashen Hausa na Radio France International, mai magana Basiru Bin Badamasi Abban Suhaila daga nan jihar Kaduna karamar hukumar Kaciya a garin Katari. To alal hakika wannan dama da ku ba mu tofa albarkacin bakin mu dangane da hukumar zabe da ta kara ba da dama a register online saboda a samu adadin yawan mutane wanda suke da katin zabe. Ala hakika wannan abu ne mai kyau, sai kuma ikirari da ta yi na cewa za ta yi zabe sahihi a 2027. To muna fata gaskiya, muna fata a bari jama'a su zaɓi zaɓin su kuma sannan a ba su sakamakon zaɓin abin da suka zaɓa. Ina muku fatan tashi lafiya Radio France International mai magana Basiru bin Badawasi Abban Suhairu a garin Katari.
2: Radio France International sunana shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura a tare Nigeria na tare da Ibrahim Mai Wankin Hula wanda yake a Kimba jihar Neja. Hakikan yin rajista ta hanyar yanar gizo, to mu abin da nake gani haka yayi, to wani ba sosai yake da waya ba ta wanga rajista ta yanar gizo. To abin da ya kamata dama gwamnati ta yi kama wanda ta rarraba gurare-gurare lokagamar sitar-sitar haka a ji a yi rajista sun iya kokari. Muje a ja'a mu je Allah ubangiji ka zaba mana shugabanni masu keshin kasar, masu keshin al'umma da talakawansu. Kuma Allah sa mu ga wannan lokacin zabe lafiya ya kare mu lafiya. Allah ubangiji ka zaba mana abin da muka zaba na alkhairi. Na shehri Allah shi kare mu da karewarsa. Radio Faransa muna godiya da waka dawa da kuka bamu. Sunana shugaba Iliya Mai Kanti Shayi Garkin Daura na tare da Ibrahim Yanki Wula wanda yake a Kimba jihar Neja. Na gode.
7: Assalamu alaikum, da farko sunana Mamma Abdullahi Kaka, tare da ni akwai gada na Suko Gangan da Ramatu Isaka da ke mai da Ramatu Mama Aisha da ke Lagos. Tun muna muku wata alheri, muna tawa albarkacin bakin mu game da hukumar zabe ta tarayyar Najeriya wadda ta bada umarnin a yi rijista da internet koko da waya salula. To muna musu fatan alheri da fatan dai Allah ya sa su yi adalci duk abin da za a yi, inda an ka ba 'yan kasa umarni su yi ya zan mai kyau na. To gaskiya mu dai muna goyo baya saboda wani da an nesa ba zai zo hukumar zabe ba, amma sai shi ta waya ta yi, to haka nan ya yi. Sabanin mu Nijar yanzu maganar zabe ma babu ta, babu siyasa tun da ba mu bisa demokaradiyya. Su daga demokaradiyya mu a musu fata alheri. Sunana Mamma Abdullahi Kaka, gabade a Rayafa.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Radio France barkan ku da warhaka, sannan ku da aiki. Da farko sunana Ramatu daga nan Lagos. Akan maganan katin zabe da INEC suka ba da dama aka yi har kashi uku, an yi kashi na farko, an yi na biyu, ga na ƙarshe an rufe ranar Lahadi. To Allah Ubangiji ya sa yanda mutane suka ɓata lokaci suka yi katinsu na zabe, Allah ya ba da ikon a zaɓen shugabanni na gari, shugabanni da za su damu da damuwan talakawa, waɗanda za su magance mana matsalolin da suke addabanmu a Najeriya. Allah Ubangiji ya sa zaɓe ya zama an yi zaɓe mai inganci, ya zamanto an zaɓi waɗanda za su cire Najeriya a cikin wannan kunci da halin haula inda muke ciki. Alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A tashi lafiya, mai magana Ramatu daga Lagos.
3: Kada a shafa, ana tare da sashin Hausa na gidan Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan kai ma mai sauraro da ke bukatar bayyana ra'ayinka, ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyin naka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 2-3-6-6-5-6-6-1. Sai kuma malami na gaba.
7: Assalamu alaikum, da farko sunana Mamma Abdullahi Kaka, gidan magaji ta wajen Bore Nijar. Tare da ni akwai Malam Gada na Suko Gangan da Ramatu Mama Aisha da Ramatu Isaka da ke mai dukkanmu masu sauraron Radio Wanga mai albarka na RFI. Ina tofa albarkacin baki na game da hukumar zabe da tabba 'yan kasar tarayyar Najeriya dama su yi rijista ta wayoyinsu ko ta email ko ta hanyoyin kafar sadarwa. Gaskiya sun yi kokari saboda wannan shi ke ba da mutane su yi rijista sosai a samu wanda za su fitowa kaɗin ƙuri'a. Sabanin mu ƙasarmu da yake ba maganar zabe aka yi ba tun da ba mulkin demokaradiyya. Sunana Mamma Abdullahi Kaka, gabade a Rayafa.
9: Assalamu alaikum, gidan Radio France mai albarka. Sunana Bashir Mamman dan Inna Kadisau, karamar hukumar faskarin jihar Katsina. Alhamdulillahi, wannan furuci da hukumar zabe ta yi ta kammala ba da rijistar katin zabe, tana kuma kyautata zaton cewar za ta yi sahihin zabe mai inganci. Kiran da za mu yi ga 'yan ƙasa su jajirce, su fito, su kaɗa ƙuri'unsu idan Allah ya kai mu wannan lokacin zabe, duba da yadda su ƴan ƙasa sun fusata akan mayin zaben. To amma jan hankalin da zami ƴan ƙasa bai dace a ce sun fusata ba wajen gudanar da wannan harka ta zabe. Su yi kokari su fito su kada ƙuri'un su fatan mu ita hukumar zaben za ta tsaya ta jajirce ta yi wa ƴan ƙasa adalci ta ba mara da kunya akan ƴan ƙasa da suka nuna ga abinda suke so to a ba su abinda suke so wannan shine sahihin adalci. Nagode gidan Radio Faransa mai albarka sunana Bashir Muhammad dan inna Kadisau ku tashi lafiya.
10: Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Maigode a Kimba jihar Niger ɗaya daga cikin ƴan kungiyar masu kira da sauraron radio ta Africa Region jihar Niger. Shugaba Iliya mai shayi garkin Daura Hassan Albasari Abu Amfan Kasimu Bakiro Fatima Sharifa da Ahmed muna muku fata alkhairi ma ga tarafi Hausa. Kikanin gaskiya game da ainihin yin register ta shafukan internet musamman ta waya haka gaskiya abu ne mai wahala. Domin saboda akwai mafi yawanci ba su fahimci haka ba kuma musamman mazauna karkara inda babu service gaskiya abun zai wahala. Sannan kuma gudanar da zabe da mai zuwa gaskiya abu ne mai wahala musamman arewacin Najeriya sakamakon an nufin rashin zaman lafiya da aka hana mu da gangan lungu da sako na arewacin Najeriya gaskiya sako zabe zai wahala. Saboda haka zaben nan mun tafi gaskiya abu ne mai wahala gaske gani talakan arewacin Najeriya da fatan Ubangiji Allah ka azurta mu da shugabanni nagari masu kishin al'ummar arewacin Najeriya masu kishin cigaban al'ummar arewacin Najeriya tattalin arzikin arewacin Najeriya Ibrahim wanki mu da garin Maigode a Kimba jihar Niger.
3: Mai sauraro da wannan muka kawo ga karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ku masu sauraro da lokacin abokan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International musamman injiniyan namu na yau Hassan Alhassan Sulaja da ya hada mana wannan shiri akan na'ura naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
1: An gaida Nasiru Sani da ku masu sauraro bari mu je ga bitan kanan labaran da aka ji mun ji shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ki ganawa da wata tawagar Afrika ta Kudu saboda nuna fushinsa kan cin zarafin baki a Pretoria. Shugaban kasar Senegal Basiru Faye da ke ziyara a Mali ya ce daidaita dangantakar arziki tsakanin ECOWAS da kawancin Sahel ya zama dole. Kasashen yankin GOP sun goyi bayan shirin Iran na karbar haraji a mashigin ruwa na Hormuz. A madadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku musamman babban editor mu Bashir Ibrahim Idris da ya tsara shirin kamar yadda aka ji sai Abdul Karim Ibrahim Shikal da Nura Ado Suleiman sai Nasiru Sani da Hawa Gongozo da Abdul Rahman Gambo Ahmed da Rukayya Abba Kabara da Shamsiya Haruna sai Karibullah na Madobi. Hassan Alhassan Suleja ne daidaita ne da mana sauti ya sada ni da ku ni Ahmad Abba da na jagoranci gabatar da wannan shiri ke cewa mu zama lafiya.

0: biyar daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Hudu kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 16.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa da ku cikin shirin yamma. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ki ganawa da wata tawagar Afrika ta Kudu saboda nuna fushinsa kan cin zarafin baki a Pretoria. Shugaban kasar Senegal Basiru Faye ya ce daidaita dangantakar arziki tsakanin ECOWAS da kawancen Sahel ya zama wajibi. Kasashen yankin GOB sun goyi bayan shirin Iran na karbar haraji a mashigin ruwa na Hormuz. Ga labaran bidabi, dangantakar diplomasiya tsakanin Najeriya da Afrika ta Kudu ta sake fuskantar sabon kalubale bayan da shugaba Bola Tinubu ya ki ganawa da wata tawagar kasar ta musamman karkashin ministan harkokin waje Ronald Lamola, inda shugaban na Najeriya ya tura su zuwa ma'aikatar harkokin waje saboda rashin bin ka'idojin diplomasiya kafin isowar su Abuja. Ga Shamsiya Haruna dauke da karin bayani.
2: A yayin zaman wakilan Najeriya sun bugaci hukumomin Afirka ta Kudu da su dakatar da kisan gillar da ake yi wa 'yan kasar mazauna can. Wannan mataki da shugaba Tinubu ya dauka sako ne mai karfi na diplomasiya, sai dai me hakan ke nunawa game da alakar Najeriya da wannan kasa? Tambayar kenan da muka yi wa Ambassador Suleiman Dahiru, tsohon jami'in diplomasiya a Najeriya.
3: Abinda Najeriya ta yi ta nuna wa Afirka ta Kudu cewa ba a ji daɗin abinda suka yi ba, kuma ba su bi hanya na yanda za a sasanta da su ba. Suna gani sun yi abubuwan da suka ga dama, shi kenan za a mance a ci gaba da zama iri na da, wanda kuma ba haka ake abubuwa ba. Abinda Tinubu ya yi ni a ra'ayi na ya yi daidai.
2: Game da batun kisan 'yan Najeriya har 98 da aka yi cikin shekaru hudu a wannan kasa. Hakan na nufin Najeriya bata damu da mutananta da ke kasashen waje bane ko kuwa wani salo ne na diplomasiya.
3: Najeriya ba wai bata damu ba, amma ba abinda Najeriya za ta iya yi. Najeriya ba za ta tura sojoji Afirka ta Kudu don su je su kare mutananta da suke Afirka ta Kudu ba. Sai dai a yi korafi a kira jakadan Afirka ta Kudu da yake Najeriya, faɗa wa gwamnati cewa Najeriya bata ji daɗi ba. Ya kamata su san yanda za su magance wannan abu.
2: Kusan 'yan Najeriya 1,500 ke fuskantar barazana waɗanda yanzu haka ke jiran a kwashe su cikin gaggawa. Duk da cewa hukumomin Afirka ta Kudu sun yi alkawarin bincikar lamarin, sai dai masana na ganin cewa tattaunawar diplomasiya ce kawai za ta iya kawo ƙarshen wannan rikici.
0: Kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja ta rushe hukunci da babbar kotun tarayya ta yanke na umurtar hukumar zaɓe INEC soke rajistar jam'iyyar adawa ta ADC da wasu jam'iyyun siyasa hudu. A hukuncin da alƙalan uku suka yanke wannan talata ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Abba Muhammad, kotun ɗaukar ƙarar ta ce hukuncin da babbar kotun tarayya ta yanke a ranar 15 ga watan Yuni ba huruminta ba ne. 'Yan sandan kwantar da tarzoma a Najeriya sun yi ƙorafin cewa sun shafe watanni 7 ba tare da gwamnati ta biya su kuɗaɗen alawus ɗinsu ba. 'Yan sandan da suka yi wannan ƙorafi na aiki ne a jihar Filato, ɗaya daga cikin jihohi da ke fama da matsalolin tsaro, abinda masana ke ganin ba shakka zai rage musu ƙwarin gwiwar gudanar da aikinsu. Muhammad Indabawa, tsohon jami'in ɗan sanda ne a Najeriya, ya yi mana ƙarin haske kan yadda rashin biyan jami'an tsaron hakkokinsu ka iya shafar aikinsu. ingancin aikin.

0: wasu dillalai da boye simintin lamarin da ya haifar da karancin sa a kasuwa. Alhaji Muhammad Shuaibu ya kasance ɗaya daga cikin fitattun mutane da ke harkar gine-gine a kasar, ya bayyana irin matsaloli da suke fuskanta sanadiyar ɗaukar wannan mataki.
1: Daga farko talakawa suna jin daɗi, siminti gwamnati ta karya mai kuɗi, ya dawo jikka uku da dala 50 wasu jikka uku a hukumance. Yanzu simintin ne ya yi wuya kamar yadda babu shi bisa kasuwar bayan fage na gwamnatin ne, kowa ya tsora ma ido, kuma na gwamnatin ya yi karamci babu shi. Wani lokaci ma'ana mu masu ginonin saisuwa muna gine-gine na kwangila, kuma muna na saidawa, muna gina ko musahaya, kuma muna yi mu waɗansu munai makanmu. Shekaran jiya na sai siminti ton guda na siye jikka 85 nikirai farashin anyamai, kuma an kace duk guda ne a dosa ne nikira wannan ha. To kaga da a ce ƴan kasuwan suna kawo shi da kansu, ko kuma ana ba su shi kamar yadda aka saba, simintin ba zai kai haka ba. Tsaye tsada shi yayi tsada, ya tsaya jikka 5 da rabi, kuma ba za a yi karamcin shi ba. Amma yanzu duk abin da yasa abin ya tabarbare, babu na gwamnati isasshe, kuma su ƴan kasuwan an ce dole sai sun bi wasu ka'idodi. Riba siminti ya kadan ce, wanda duk ya san siminti ya san ko nawa aka sami ga siminti.
0: Alhaji Muhammad Shuaibu a jamhuriyar Niger. To kamfanin haƙar ma'adanai na Australia mai suna Sudan's Resource ya yi nasara a shirar sulhu da ya shigar a gaban kotun kasuwanci ta duniya wanda kan gwamnatin Kamaru, wanda ta bukaci hukumomi a Kamaru din su biya kamfanin kusan dala miliyan 616 wanda ya hada da kudin ruwa da kuma kudaden shari'a. Ga Rukayya Abba Kabara da karin bayani.
2: Kamfanin haƙar ma'adanan a wata sanarwa da ya fitar ya ce kwamitin sauraron ƙarar ya tabbatar da cewa Kamaru ta karya yarjejeniyoyin doka da ta kulla da reshensa na Cam Iron SA dangane da zuba jarin da suka yi a ma'adanar haƙar ƙara fata Mbalam na Beba, wadda ta ratsa kan iyakar ƙasashen Kamaru da Jamhuriyar Congo. Takaddamar ta shafi aikin haƙar ta ma da ƙarafa a yankin na Mbalam na Beba, wanda yake kan iyakar ƙasashen Kamaru da Jamhuriyar ta Congo. Ana kallon Mbalam na Beba a matsayin ɗaya daga cikin manyan guraren ajiyar ta ma da ƙarafa da har yanzu ba a fara haƙowa ba a nahiyar Afirka. Sai dai aikin ya shiga rikici ne bayan gwamnatin Kamaru ta soke lasisin haƙar ma'adanan da aka baiwa kamfanin, tare da miƙawa wani kamfanin na daban lasisin gudanar da aikin haƙar ma'adanan, lamarin da ya sa kamfanin na Sudan ya shigar da ƙara tare da neman diyyar hasarar da ya tafka. A watan Janairun da ya gabata, kamfanin ya sha kai a irin wannan shari'a da ya yi da Jamhuriyar Congo, inda kotun ta yi watsi da buƙatar neman dala biliyan 8.8 kan aikin na Beba.
0: Amurka ta yaba da matakin Chadi na ficewa daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya, tare da kira ga sauran ƙasashe mambobin ICC su bi sahu. Cikin wata sanarwa wannan talata, Amurka ta ce kamar yadda sakataren harkokin wajen ƙasar Marco Rubio ya bayyana a baya, ƙasar za ta kaddamar da wani gagarumin shirin yi wa ICC zagon ƙasa ta hanyar dakushe mambobin da su fice daga dokar Rome. Chadi, wadda ita ce ƙasa ta biyar da ta fice daga kotun duniyar, ta tabbatar da cewa Amurkan ce ta bata umarni. Labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na Radio France International. Kuna iya kallon wannan shiri kai tsaye a shafinmu na Facebook. Shugaban Senegal, kuma wanda ke jagorancin shugabancin karɓa-karɓa na ƙungiyar ECOWAS, na gudanar da ziyara wannan talata a birnin Bamako, inda yake ganawa da takwaran aikinsa Janar Asimi Goita. Bayanai na cewa daga cikin batutuwa da shugabannin ke tattaunawa har da kokarin samar da kyakkyawar alaka tsakanin ECOWAS da kasashen AAS, Sumaila Ahmadu ɗaya ne daga cikin masu fafutukar ganin ɓangarorin biyu sun fahimci juna don inganta tsaro a kasashensu. Ga abin da yake cewa game da ziyarar.
3: Wato din da aka ce rarrabuwa fa, to dole akwai matsala. Yau dai rabuwar da aka yi, kowa ya ga sakamakon ta. To anan wurin sun so samu ne, ya kamata su shugabannin su tabbatar da cewa al'umma ce suke mulki. Daga rabuwar zuwa yi wani sakamako aka samu. To don haka fatan da zan yi, Allah Ubangiji ya sa wannan ziyara ta yi ta cimma nasara, a zamna a gaira za a yi, a haɗe wuri guda. Saboda ƙalubalen da yake gabanmu, in ka ɗauko ɓangaren ta'addanci, ɓangaren tattalin arziki, kuma da canjin yanayi ana hashashen bana, akwai alamu na fari. To gaga a rarrabuwar da wuya a cimma guri na wannan ƙalubale. Amma idan aka samu aka haɗu domin al'umma, ce za a gudu tare a tsire tare

0: wannan abu ne mai kyau fatan da zan yi anan Allah Ubangiji ya sa wannan abu ya tabbata cikin yardar Allah.
1: Sumaila Ahmadu. Kasar Uganda ta kaddamar da shirin rabon tallafin abinci na gaggawa bayan da aka samu rahotannin mutuwar akalla mutane 19 sakamakon yunwa a yanki da ya dade yana fama da fari a gabashin kasar. An fara samun matsala a yankin Karamojo na Uganda yayin da amfanin gona ya gaza wato samar da da mai ido sakamakon fari ko kuwa rashin ruwan sama da aka dauki tsawon lokaci a yankin mai kimanin mutane miliyan 1.5 ke fuskanta karancin abinci. To kamar yadda watakila kuka ji a kanun labaran, kasar Oman ta samu goyon bayan daukacin goyon bayan kasashen yankin Gulf akan shirin da ta gabatar na tsarin baiwa Iran damar karbar ladan ratsa mashigin ruwan Hormuz amma ba bisa tilas ba. Ganura Ado Suleiman da karin bayani.
2: A karkashin tsarin da Oman ta gabatar, Iran ba za ta mallaki cikakken ikon kula da ratsa mashigin ruwan na Hormuz ita kadai ba. Zalika duk wani haraji da za ta karba za a bata ne bisa radin kai ba na tilas ba. Kamar da yadda lamarin yake a mashigin ruwan Malaka da ke nahiyar Asiya, inda Indonesia da Malaysia da Singapore ke neman tallafin kuɗi daga jiragen ruwa domin kula da hanyoyin zirga-zirgarsu da basu kariya da kula da muhallin da kuma gudanar da ayyukan ceto. A jiya ne dai ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya tattauna da takwarorinsa na Oman da Saudiya akan mashigin ruwan na Hormuz wanda ya nana ta buƙatar haɗin kansu kan makomarsa. Gabanin ganawar da yi Iran ta ce a shirye take ta hada gwiwa da makwabciyar ta Oman wadda ita ma ta yi iyaka da mashigin ruwan wajen kula da shige da ficen jiragen ruwan da ke ratsa shi. Wannan dai duka na zuwa ne bayan da shugaba Trump ya dakatar da har-haren da dakarun Amurka suka shafe makonni biyu suna kaiwa Iran, inda ya bayyana kwarin gwiwa da tattaunawar da suka sake komawa.
1: Shugaban na Amurka Donald Trump na karbar bakoncin takwaransa na Ukraine Vladimir Zelensky da kuma Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu a fadar White House a mabambantan lokuta yau Talata. Duka shugabannin biyu na halartar taron jana'izar Senator Republican Lindsey Graham mai goyon bayan Israela da kuma Ukraine da ya mutu kwanan nan. Jami'a White House sun ce Trump da Netanyahu za su tattauna yakin Iran da kuma rikicin Israila da Lebanon, yayin da shugaba Zelensky ya ce ba wato barar na'urar garkuwa daga makamai masu linzami na cikin muhimman batutuwa a ganawarsa da Trump. Farfadowar yanayin tsananin zafi na barazana ga ayyukan masu aikin kashe gobarar daji da ta mamaye wato Gironde da ke yankin Bordeaux a Faransa, wadda yanzu haka ke maida hannun agogo baya ga jami'an kwana-kwana. Ya kashe kawo yanzu ya kashe ko kai an kwashe sama da mutane 14,000 daga yankuna da ke fama da wutar. Ga Nasiru Sani da ƙarin bayani.
3: Masu kula da lamarin yanayi da muhalli a ƙasar ta Faransa sun yi hasashen cewa yanayin zafi a yankin ya kai maki 33 na digiri Celsius, wanda ya haura na shekarar 1961 da na 1990 da maki 7, kamar yadda bayanan yanayi na kamfanin dillancin labaru na Reuters ya nuna. A yayin da shugaban ƙasar ta Faransa Emmanuel Macron da ya ziyarci yankin ke cewa wannan yanayi da suka samu kansa a ciki ya yi matuƙar tsananta da ba taɓa ganin irinsa ba tun bayan yakin duniya na biyu. Sannan sanatar da ke wakiltar yankin Gironde Nathalie Delattre da birnin Bordeaux ke mazabatta ta bayyana cewa jami'an da ke kokarin shawo kan iftila'in sun samu nasarar dakile karfin gobarar, sai dai dan abin da ba a rasa ba, wanda yanzu haka suna ci gaba da fafatawa. Kasashen Faransa da Spaniya na fuskantar bahagon yanayi da ya haddasa gobarar daji mai tsanani da ba taba ganin irinsa ba, wanda girman yankin da wutar ta cinye ya zartar na shekarar 2022 da aka fuskanta, da a wancan lokaci ake ganin ita ce mafi tsanani a tarihi. Ya zuwa yanzu dai wutar ta cinye kimanin hekta 40,000 a iya Faransa kawai, kuma take karin mamayar karin wasu wurare sakamakon sake farfadowar wutar dajin.
1: A can Spain, wadda ita ma ke fuskantar gobarar daji mafi muni ta gani a tarihi, ta sanar da kawo ƙarshen umarnin kwashe mutane daga kusan ƙananan hukumomi 13 na yankuna biyu da wutar tafi kamari. Labaran kenan a halin yanzu. Lokaci ne na labarin wasanni kuma kai tsaye ga gogan namu ya shigo Nurado Suleiman.
2: Barka da kokari Mala Amadu jiya saboda azarbabi da gaggawa nayi kuskure nake cewa ajiya Najeriya za ta fara buga wasan farko na ita wannan gasa ta cin kofin nahiyar Afrika ajin mata ta Wafkun da kasar Morocco take karbar bakunci. To a yau ne za ta kara da Malawi
1: ita za ta yi kokarin kare kan binta.
2: Kwarai kuwa. To bai ga karawa da Malawi Najeriya wanda ke cikin rukuni na uku nan gaba za ta kara da Masar da kuma Zambia kamar yadda ka fada tana kare kan binta domin sau 10 ta lashe ita kofin wannan gasa ta Wafkon kuma
1: in banda ita mazan suna wannan hubbasa so
2: ba irin wannan hubbasa ba to kuma in banda ita Najeriya ta lashe sau 10 tun daga shekarar 1998 kusan za iya cewa kasashen Equatorial Guinea da kuma Afrika ta Kudu ne kadai suka taba lashe kofin gasar nan sau 2 da Wafkon kenan. To burin Zinedine Zidane na samun aikin horar za ta wugar kwallon kafar Faransa ya cika a yau Talata bayan da hukumar kwallon kafar kasar ta tabbatar da shi a matsayin sabon kocin da zai mai gurbin Didier Deschamps wanda wa'adin aikin sa ya kare makonni 2 da suka gabata. To Deschamps dai bai samu damar karkare aikin sa kamar yadda aka so ba lakari da cewar tawagar Faransa wadda gabanin fara gasar cin kofin duniya an zaci su za su zama zakaru domin ba wanda ya
1: kai ba ta tawa daga su ka zama zakaru zai sallama
2: ya hakura ba lalle bane ba. To amma ka san turawa kuma za iya cewa ai idan wa'adin aikin ya kai dole ya jajiki domin shekarar sa 14 yana wannan jagorancin. To a maimakon zama zakara dai Faransa bata kai wasan karshe ba kamar yadda aka sani kuma matsayi na uku ma ya gagare ta domin Ingila ta lallasa ta da kwallaye 6 da nema. To muka kalli shi da Champs din a tsawon shekaru 14 da ya shafe yana horar da tawagar kwallon Faransa ya jagoranci kasar buga wasanni 185 kuma daga ciki ya samu nasara wajen lashe 120 kuma ya taimaka musu wajen lashe gasar cin kofin duniya ta shekarar 2018 sannan kuma ya lashe musu gasar Nations League kofin kenan a shekarar 2021.
1: To a halin yanzu a dalilin sa ma za su fara bibiyan tawagar Faransa
2: tawagar kwarai kuwa. To a halin yanzu hankula sun koma ga ganin salon jagorancin shi Zinedine Zidane wanda kowa ya san rawar da ya taka a Real Madrid na lashe musu gasar cin kofin zakarin Turai sau 3 a jere kwarai kuwa wanda ba taba samun irin haka ba. To
1: shi idan har aka bashi dama kamar irin yadda shi da samu a can
2: kwarai kuwa tsawon shekaru 14. To Zidane dai zai fara aikin sa na jagorancin Faransa a wasan da za su kara da Turkiya ranar 2 ga watan Oktoba a gasar Nations League.
1: To muna godiya Nurar Suleiman. Kai tsaye zamu je ne ga Hauwa Hawliru wanda ita kuma ta zo mana da labaran tattalin arziki kudi masu.
4: To Ahmad Abba barka da aiki bar mu fara da Najeriya inda gwamnatin kasar ta fara biyan dillalan mai basukan da suke binta da aka yi kiyasin sun kai naira miliyan 60 zuwa 70 matakin da ake tsaron zai kawo sauki a matsalolin da ake fuskanta a fannin makamashin kasar musamman kan batun jigilar man. To da yake tsokaci game da batun biyan su basukan shugaban kungiyar dillalan man fetur ta Najeriya Ipman Elijah Shatima ya ce tana yan kasuwa suka fara ganin kuɗi a asusunsu ko da yake ya zuwa yanzu ba a fara ganin wani sauyi ba. A cewar sa dillalan man da dama sun gaza ci gaba da harkokin su ne fa saboda ba sukan da suke bin gwamnati inda yace ba karamar taimakawa biyan kuɗin zai yi ba ga ci gaban fannin. To wannan din na zuwa ne a daidai lokacin da farashin mai a kasuwar duniya ya sauka da fiye da kashi 8 cikin 100 biyo bayan dakatar da barin wuta da Amurka da Iran suka yi lamarin da ya rage fargabar tsaiko a jigilar sa wanda ɗan kwanakin ne yace ta farashin haura dala 100 a duk ganga. To da yake mun tabo batun mai a mataki na duniya bari mu duba wannan labari da ke cewa farashin man ne ya sauka da dala 2 zuwa dala 3 haka inda ake sayar da kowace gangar danyen mai nau'in Brent kan dala 85. To wannan ne karo na farko da ake sayar da mai a farashi irin haka tun daga ranar 17 ga watan Yuli sakamakon dakatar da wato kai harhari a mashigin Hormuz da Amurka da Iran suka yi
1: ko da yake farashin ya je har sama da dala
4: haka. To amma kuma har yanzu jirage ba su dawo zirga-zirga ba kamar yadda aka saba gani a baya amma ana sa ran sabon tattaunin zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu da Oman ta gabatar ka iya kawo ƙarshen wannan matsala da aka shafi watanni ana fuskanta.
1: Kin dai daga dala 100 yanzu an dawo 80 amma mu a kasashen mu ba za mu ga sauki nan take a kunkunan gidajen mai ba.
4: Haka to a tajirin Africa Aliko Dangote na shirin sadaukar da kashi 1 bisa 3 na dukiyar sa ga tallafawa al'umma kamar yadda diyar sa Halima Dangote ta sanar. Halima guda cikin waɗanda ke jagorantar gidauniyar Aliko Dangote da ke tallafawa al'umma ta bayyana haka ne yayin hira da kafar Bloomberg inda tace mahaifin nasu ya samu goyen bayan iyalansa don sadaukar da kashi 33 na dukiyar sa ga ayyukan jinkai. To a cewar kalman Bloomberg fa dukiyar Dangote ta kai dala biliyan 35 da miliyan 100 abinda ke nufin cewar kashi 1 bisa 3 na arzikin kudin sa a yanzu zai ta samma kusan dala biliyan 11 da miliyan 700.
1: Kudade ne masu yawa.
4: Haka to a karon farko jirgin Airbus A350 na Turai yayi tafiyar sa'o'i 24 Ahmed Abba a sama ba tare da tsayuwa ba inda ya tashi daga Australia zuwa kasar Faransa. Wannan ne karon farko gaskiya da ake ganin irin wannan ci gaba.
1: Sai sun jirage sai sun dan yi wannan abun nan sai sun yada zango.
4: Sosai kuwa.
1: Sun huta sun zuba mai kafin su samu ci. To muna godiya Hauwa.
4: To madalla.
1: To bayan shafe kusan shekaru 50 ana rikici akan filayen noma tsakanin al'ummomin kauyukan Kelle na Jamhuriyar Nijar da kuma Jobi na karamar hukumar mai gatari ta jihar Jigawa a Najeriya. Yanzu haka gwamnatin Jigawan ta yi nasarar sasanta rikicin da ya yi sanadiyar rasa rayukan sama da mutum 1000 shekaru 47 garuruwa wato garuruwa biyu da ke kan iyakar Najeriya da Nijar din suka kwashe suna rikici da juna. Ko da yake a yanzu ya zama tarihi ga rahoton Abdulkadir Haladu Kiyawa.
5: Zamantakiyar tsakanin al'ummar Jobe a karamar hukumar Megatari da al'ummar Kelle ta gundumar Dingas a yankin Zindar ta Jamhuriyar Nijar ya faro ne tun a 1979. Injiniya Aminu Usman Gumel shine shugaban kwamitin sasanto akan rikicin.
6: Je har cikin Nijar ta je ta samu manya. An je ba ɗaya ba biyu ba. To mai girma gwamna yace abin da yafi a nemi mutanen nan siga inda ya kamata a dauko wani guri a ba su ke nomawa a yi hakuri da abin da yake can ciki idan sun aminta to a zo a zauna. Suka aminta sannan muka ce yan safiyu su je su duba ko ina.
5: Da yake jawabi a madadin al'ummar Kelle da Jobe shugaban kungiyar Miyar ta Allah na karamar hukumar Sulatan Karkar Sa'idu Danjanare ya bayyana cewa wannan rana ce da ba za su mance da ita ba.
7: Ina miƙa godiyata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ina miƙa godiyata da mai girma gwamna akan riba wannan takaddama da aka tsaiki tsawon shekara 47 ana yi. Mun samu karuwa na mutanen Nijar sun zo sun zauna a ƙasar mu wanda suke ba su da gonaki. Mai girma gwamna ya dubi al'amarin ya zo da kansa an ɗeba musu gonaki. An ba su saboda haka ba mu da abin da za mu ce illa godiya.
5: Wannan kwamiti ya gudanar da aikin sa ne bisa haɗin gwiwar hukumar kula da kan iyakoki ta Najeriya. Yahanaza Aliyu mataimakiyar director ce a hukumar ta NBC.
8: National Boundary Commission is lying with its mandate.
9: Hukumar kula da iyakokin Najeriya ta yi iya kokarinta domin kawo ƙarshen rigingimu da ake samu akan iyakoki. Sai dai a yanzu muna farin ciki da samun wannan gagarumin nasara ta kawo ƙarshen zaman tankiya tsakanin waɗannan yankuna na Jobe da Kelle.
5: Bayan mika takardun filayen da mai girma gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi ya yi, na zanta da al'ummar yankunan.
10: Ina wa gwamnati fatan alheri, Allah saka ta alheri wannan sikin da ya raba tsakanin Jobe da Kelle kuma ko muka ci ko ciki. Allah saka ta alheri, muna wa gwamnati fatan alheri.
11: Sunana Damana Ado, alhamdulillah. A yau wannan ranar ina farin ciki 100%. Wannan rikishe-rikishen tun muna ganana muna yara muke yi ana wannan rikishin ba ma jin dadi a matsayinmu dan yan Najeriya. Muna godiya mai girma gwamna bisa wannan alkhairi da yayi. Ubangiji Allah tabbatar musu da alkhairi.
5: Su ma dai yan fafutuka sun ce suna da nasu tsinkaye kan wannan nasara da aka samu. Comrade Muhammad Musbahu Basirka dan gwagwarmaya ne a nahiyar Afirka.
12: Abu ne mai kyau ganin cewa mu dan kungiyoyi mun sha daukan matakai sama da shekara ka iya cewa mu ma kusan 20 gaskiya dan tun bayyanan mu muke da labarin wannan sabanin ko muke ta kokarin ganin gwamnatocin da suka gabata sun dau mataki akan haka. Allah bai kaddara ba sai a wannan lokaci kuma alhamdulillah muna iya fatan cewa wannan abin ya dore.
5: Ana sa ran wannan shiga tsakani zai farfado da yanayin tattalin arzikin al'ummar yankunan. Abdul Kadir Haladu Kiyawa RFI.
1: Muna tare Nigeria inda ƴan bindiga suka sace wani babban mai shari'a a jihar Kebbi kwana guda bayan kama shugaban karamar hukuma a jihar Zamfara. Wannan mataki na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da sace mutane a yankin ba tare da kakkautawa ba. Dangane da haka Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da Farfesa Bello Bada mai sharhi akan lamuran tsaro kuma ga yadda zantawar su ta gudana.
13: Gashi an kama alkali mai shari'a a jihar Kebbi. A jihar Zamfara an kama shugaban karamar hukuma. Akwai ɗaruruwa waɗanda aka kama waɗanda mutane ba su ji ba kuma ba su san ko su waye ba. Me zaka ce akan wannan matsala?
14: To babba Abu Bashir shine mallam Bahaushe yace ɗan an bi daga daga na kure ya shaka shi.
13: Na'am.
14: Mallam Bahaushe yace in ka gaje min dan uwanka ya kama da wuta samana ka ruwa wani yace kama mai ku kashi. Lokacin da wannan abin shina dan karami ya fito manya suna ganin ba a kai gare su. Don haka sai gwamnati ta kiyin abin da ya kamata ta yi. Abin da an wajibi akan ta tsakaninta da ƴan ƙasa sai ta ki. To sannu yanzu har an fara kai ga waɗanda yake manya ne domin ka ga annan bungudi shi har ƴan sanda biyu da kuma ɗan sakai. Kuma kaga duk waɗannan masu tsaron babban mutum na domin gwamnati ne a karamar hukuma ta. To sannan kuma can bunza kaga abin da ya faru. To kuma fa ba a fata idan gwamnati bata tashi tsaye ba tayi abin da ya kamata da ita. Wannan abin ba a san inda za shi na ba. Al'amari ɓaci zai yi domin mutane za su je sayan makamai su kare kansu. To duk inda makamai kuma sun kai yawa ga hannun mutane to banna kuma ta yi.
13: Farfesa ita gwamnati a kodayaushe tana cewa tana iya bakin kokarinta. Kuma waɗannan shugabannin ƴan bindiga an san su domin har amfani da kafofin sadarwa suke a ga fuskokinsu suna barazana ga gwamnati ko suna cewa su suka yi kaza su suka yi kaza. Kwanan nan ɗaya daga cikinsu har barazana ya ce zai je Kano yi abin da yake yi a nan yankin Zamfara da Kebbi.
14: To ai ka san dama ta ya gani. Ai dama ya samu ita ya gani babu wanda za a yi a ce waɗannan ƴan bindiga sun buga sun bu waye hukuma in ta tashi. Ai yiwuwa. Abinda duka mutane ke faɗa cewa mutanen nan an san su, an san dabbobinsu. In ka saurari hirar da an ka yi da ɗaya daga cikin mutanen bungudu. Ina ce a mai ce an shina daba wani ɗan Sadiya. Shina daba ɗan Sadiya kuma wuri kaza take. Gaba gadi ya faɗi haka. Wanda ya nuna maka mutane sun sani an sani komi. To idan an san inda mutum shike gwamnati da ke da jiragen sama da jiragen ƙasa da askarawan ƙasa da na sama da na gwamnati to kaga sai mutane su ga cewa bata dai tashi ba. Amma ba wai domin bata iyawa ba.
13: Akwai masu cewa ita gwamnati ta fi mai da hankali akan siyasa fiye da rayukan mutanen da ke wannan yanki.
14: Ai ba ƙarya bane da ɗai shi a al'adarmu ai mu tawagga ƙasa. Ai munan Najeriya shi al'adarmu hankalin gwamnati da ɗai fa ga siyasa yake. Shi ya sha mata kai. Shi yasa duk da sha'anin tsaro sai ta siyasantar da shi. Sai ta ce a'a an yi wannan ne domin siyasa. Kada.
13: To Farfesa kai a naka mahanga ina mafita ta yaya za a rage wa talakawa raɗaɗin wannan matsala ya kasance mutane sun koma garuruwansu sun zauna lafiya.
14: Wata abinda annan shi ne matsawahon mutane kun ka bar su da jahilci da talauci. Kun ka aza su akan tubalin ƙabilanci. To kullun sahiya madubin da suke awo da shi shine madubin ƙabilanci. Ba a duban cewa ba son ka abba mai don ƙabilarka ba, ba mu son ka domin ka kasa. Kuma ko ɗan ƙabilarka in ya faɗi gaskiya zai ce ka kasa.
13: Farfesa Bello Bada mun gode sosai da wannan gudunmawa da ka bayar.
14: To Madalla Bashir na gode da damar da aka bayar.
1: Tattaunawa tsakanin Bashir Ibrahim Idris kenan da bakonsa da fatan an ji daɗin wannan hira. Bari mu je ga bitan kanan labaran da aka ji. Mun ji shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ki ganawa da wata tawagar Afirka ta kudu saboda nuna fushinsa kan cin zarafin baki a Pretoria. Shugaban ƙasar Senegal Bassirou Faye ya ce daidaita dangantakar arziki tsakanin ECOWAS da ƙawancen Sahel ya zama dole yayin da yake ziyara a ƙasar Mali. Ƙasashen yankin GOP sun goyi bayan shirin Iran na karɓar haraji a mashigin ruwa na Hormuz.
15: Mugare gade

0: To haka yake, bari mu ji. To kai tsaye za mu ji ga shirinmu na gaba.
1: Rayuwata.
2: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim. Ba sabon zance bane yadda a kusan kowane damina ake fuskantar matsalar ambaliyar ruwa a sassan kasashe musamman a yankunan da basu da magudanan ruwa da dai sauran abubuwan da kan ta'azzara ambaliyar. So da dama dai matsaloli da ambaliyar ruwa ke haifarwa ya tilasawa iyalai barin mahallansu yayin da wasu ke dogaro da taimakon makwabta da kuma kungiyoyin agaji da kan taka rawar gani wajen tallafawa al'umar da iftila'i ke shafa. Idan muka leka arewacin Najeriya a irin lokacin nan ne ruwan sama mai karfi kan haddasa rushewar gine-gine tare da katsewar layukan wutar lantarki lamarin da kan jefa iyalai cikin mawuyacin hali tare da haddasa asarar dukiyoyi. Dalilin da yasa hukumomi yin kiraye-kiraye mutane su dinga kiyayewa tare da zama cikin shirin ko ta kwana domin kaucewa abin da ka iya je ya dawo. Shirin rayuwata na yau zai duba yadda rushewar gidaje a lokacin damina ke shafar rayuwar iyalai da kuma matakan da za su iya dauka don taimakawa wajen rage hasarori. Kuma bakin da muka tattauna da su sun hada da Malama Rakiya, wata mata da matsalar ta shafa, da kuma Sa'idu Ahmad, masani kuma injiniyan gine-gine a jihar Jigawan Najeriya. Amma kafin nan ga rahoton da wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta hada mana daga Jigawa.
1: Rayuwata.
3: A yayin da damuna ta yi karfi, wasu kan wayi gari cikin tashin hankali bayan gidajensu sun rushe sakamakon mamakon ruwan sama. Domin jin yadda wannan matsala ke shafar al'umma, na zanta da Zara'u Muhammad, guda daga cikin waɗanda abin ya shafa.
4: Ruwan da ya faru da iska, Allah ya haɗa mu da makotan arziki, anan muka waye. To abin da ya fi daga mu da hankali, yara, rayuwa ta gurɓata. Kowa ba a hangowa yanayin da kake ciki, sai yanda za a cutar da kai. Shi mai gida ba mazauni ba, ga ƙaramin ƙarfi, ga lafiya sai a hankali. Katangar bandaki daga waje ana gani.
3: Malam San Husaini guda ne daga cikin yan kungiyoyin da ke hulɗa da masu unguwanni.
5: Muka tattauna da kungiyoyi kuma sanar da gwamnati, ko kuma mu zauna mu tattauna mu ga a kungiyance wani irin taimako ya kamata mu bayar wa wannan mutane wanda wannan iftila'i ya shafa. Idan wannan matsala ta faru, muka yi kokari mu sami kwanuka ko kuma buhuna da za mu killace wannan guraren. Za mu yi kokari mu sanya da za a yi a gina musu katanga. Kuma a bangaren lafiya kuma muna taimakawa da magunguna. Sannan akwai bangaren taimakawa wajen abinci ga wannan mutanen da iftila'in ya shafa.
3: Malam Awwal, makwabci da ya taimakawa wasu daga cikin waɗanda abin ya shafa, ya bayyana cewa
6: na kwance na ji makotana suna kururo ruwa-ruwa. Allah ya sa muna da safiyar daki a cikin gidanmu. Muka tattare kaya suka yi fakin saboda mutumin yana da laruri, kuma ga yara, ƴan mata da kuma yara ƙanana dai. Wani abin ba lalle gwamnati ba. Bangare na nema mai ƙaramin ƙarfi ne, amma kuma ƴaƴa sama da mutum shida na ba su gudunmawa da gwargwado.
3: Mun neman ƙarin haske, na zanta da jami'ar hukumar kula da muhalli a asibitin Rashid Shakone dake Dutse, Maryam Shu'aibu.
7: Mutane sukan sare itatuwa kafin a sare bishiyoyi a shuka wasu domin mu samu kariya. Idan har zaka sare bishiya daya, ya kamata ka shuka guda uku ko hudu ko har ma zuwa biyar. Malama Hamsa shi ma yawancin kone-konen bola da ake unnecessary shi ma yana contributing.
3: Nayi kokarin jin ta bakin jami'an gwamnati, amma hakata bata cimma ruwa ba. Daga ƙarshe an gano cewa bin ka'idojin gine-gine da kuma sauraron karkadin hukumomin yanayi na daga cikin matakan da za su taimaka wajen rage asarar rayuka da dukiyoyi a lokutan damuna.
1: RFI.
2: To madalla an gaishe da Afsat Abubakar da rahoton nan. Yanzu sai zantawarta da Malama Rakiya, wata uwar gida da ruwan sama mai karfi yayin sanadiyar rushewar gidanta.
8: Wannan damuna da iska da ta zo mana da iftila'i. Dama dakuna biyu muke da shi. To da ta zo ta zubar mana da gaban gida, katanga gaban gidanmu ta zube, ga gefen ɗakin mu hima ya zube katanga ɗaya. To dama ɗakuna biyu muke da shi. Ga mai gida shi ma ɗan tafiye-tafiye ne, ina zuwa neman kuɗi. Ga ni ga ƴan mata guda biyu, ga kanana kannan su su ma haka muke ta musu a daki ɗaya muke zau muke kwanciya to makota kan rayuwa kowa yana cikin wannan kaka na kai yaushe mutane wannan su ma su aga za muka suna neman su ma taimako kun san rayuwar nan inda take wallahi haka muke kwamutsuwa gashi mai gidan ma yanzu kwana biyu bana samun sa a waya
1: wani irin kalubale kuke fuskanta
8: ni dai kalubalen da dai na bi fuskanta shine ni wannan kwamutsuwa da muke da ƴaƴa saboda ga ƴan mata ga kanana kannan su mata da maza ina saboda kalubale na da kullun fargaba da kullun inke kwana inke tahi da ita wannan gaban gida namu da ya zubi ga ta nan dai mutane wasu ba sa tsoron Allah shine kullun fargaba na ƴan mata guda biyu nan wani to da dai an san ba wani abu ka ajiye ba amma wani zai iya yi amfani da wannan dama ya zo ya farauci rayuwarsa ga ba uban sa an sani dan tafiya ne
1: shin kun yi kokarin neman mafita game da lamarin
8: ita dai mafitar da muke gani kamar zamu samu to shine masu auna aune da muka yi kai ku ga mu wurin mutane kullun sai dai a zo ayi auna aune a zo a auna inda ya zuzzube to he a tafi a zo a auna a tafi to har yanzu baka san yaushe wannan abu zai wannan zai kammalu ba shine kullun fargaba ka tunda kai kana cikin matsatsi da wannan fargaba da nake dare ba rana ga iska ga ruwa ba dare ba rana kullun ana ciki ga wannan damuna da kowa ya fahimta tani gudu na ma kan sauran bangarorin dakin katanga da ta zube ko kwano ya daga
9: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
10: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
9: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
10: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
9: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
11: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samu kuɗi kowa zai nasara
10: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
12: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Sa'idu Ahmad masani kuma injiniyan gine-gine a jihar Jigawan Najeriya
13: kamar da kika tambaya abubuwan da suke janyo tsagi a hukuma faduwar gini musamman lokaci ne damuna wataƙilla an yi ginin ne akan wasu matakai da ba bishi ne kai tsarin aikin gini ba wanda farko kamata ya ce kowa zai gine na neman sabe ya tabbatar masa wannan waje ya kamata ya dore gini akan shi saboda akwai wajen da kasar ba ta karban wato shi gine saboda ita kashi kansa kan ake ginin da shi kamar siminti abin da yake dauke da wasu substances wannan substances din da ke jikin sa su ne suka mai da shi yake rike gini to idan ana ruwa ko wani abu sai kiga yana samun zaizayewa wanda take kawo ga waje ya tsage ko ya rushe
1: kuma ta yaya kake gina za a iya kaucewa haka
13: na farko kafin kai fara gini ya zama da cewa ka tuntubi quantity sabe ya wanda shi zai sabe din wajen naka ya tabbatar da cewa wajen kasar shi ta da kyau za ta yi aiki ka za ta irin aiki gini kaza in beni ne zaka dora afce za ta fada maka idan duplex ne aka yi shi ko bungalow house za ta fada maka haka zalika ya tabbatar da cewa kuma birkiliya aikin sa ya zama da cewa abinda za su samar maka a cikin aikin ginin ya zama da cewa sun san tsarin abin da ya kamata su abu na biyu da ke janyo wannan matsalo shine kamar akwai tsari da muke kiransa fila fila ko kuma mu kiranta fila da Hausa wannan fila zaki dana cewa ayi fila a gida shine kamar noti mun daure gidaje in kai wannan zaka daure gidanka to abinda ya cutar mutanen mu na baya kenan a da ba su amfani da wannan tsari na fila sai su zama na cewa kawai suna yin gini ne a haka yadda yake kawai su fitar da shi ba ta da fuloli ba to wannan fila tana taimakawa wajen daure gida rike shi abinda yake dai matukar janyo asarar da ake ta gidaje a yau musamman lokacin damina shine na farko ba a duba wajen da kyau ba sannan kuma ba a yi wannan tsari na daurin gida ba inda a ce an yi wannan tsari na fuloli to ina ga ba za a rika samun irin wannan matsalolin da suke fa ake faruwa da su a yau ba ko kuma ake samun su akan harkar gini shi simintin kansa wani substances ne a cikin sa shine yake hada ginin to wannan substances idan ruwan ya duka su ana samun wato fading abinda ake kira da fading shine kamar kwarin abu yana raguwa ina raguwa ina raguwa to wannan ruwan sama yana dukan sa yana raguwa kwarin sa har ta kai ga an je wannan mataki idan har ba masa tsari mai kyau ba ina ga to wannan shine abinda yake haifar da shi kuma ga matakan da zaka bi wancan kamar da na faɗa wajen tsallakewa wannan abubuwa
12: tattaunawar Hafsat Abubakar da Sa'idu Ahmad masani kuma injiniyan gine-gine a jihar Jigawan Najeriya gare ku masu saurare
2: ya matsalar ambaliyar ruwa take a inda kuke wasu matakai kuke ganin ya dace a dauka dan kaucewa yawan hasara a lokacin damina muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
0: an gaida Zainab Ibrahim
14: RFI
0: kuma labaran a zagaye na biyu dangantakar diplomasiya tsakanin Najeriya da Afrika ta Kudu ta sake fuskantar sabon kalubale bayan da shugaba Bola Tinubu ya ki ganawa da wata tawagar kasar ta musamman karkashin ministan harkokin waje Ronald Lamola inda shugaban na Najeriya ya tura su zuwa ma'aikatar harkokin waje saboda rashin bin ka'idojin diplomasiya kafin isowar su Abuja kotun dauka kara dake Abuja ta rushe hukunci da babbar kotun tarayya ta yanke na umurtar hukumar zabe INEC soke rajistar jam'iyyar adawa ta ADC da wasu jam'iyyun siyasa hudu a hukuncin da alkalan uku suka yanke wannan talata karkashin jagorancin mai shari'a Abba Muhammad kotun dauka kara tace hukuncin da babbar kotun tarayya ta yanke a ranar 15 ga watan Yuni ba huruminta bane to kotun masana'antu ta Najeriya ta dake Lagos ta umurci rundunar sojin Najeriya da ta mayar da wasu sojoji 70 bakin aiki tare da biyan duka hakokin su sakamakon ahuwa da tsohon shugaba Margayi Muhammadu Buhari yayi musu bayan hukunci da kotunan soji suka yanke musu a shekarar 2014 kamfanoni da kuma dillalan siminti 36 ne gwamnatin jamhuriyar Niger ta bayar da umarnin rufewa tsawon kwanaki 15 saboda sun ke mutunta farashi da takaide wanda ya kama daga jika 54 zuwa 60 akan kowane tan guda gwamnati na zargin wasu dillalai da boye siminti lamarin da ya haifar da karancin sa a kasuwa Amurka ta yaba da matakin Chadi na ficewa daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya tare da kira ga sauran kasashe mambobin ICC su bi sahu cikin wata sanarwa wannan talata Amurka tace kamar yadda sakataren harkokin wajen kasar Marco Rubio ya bayyana baya kasar za ta kaddamar da gagarumin shirin yi wa ICC zagon kasa ta hanyar wato dakushewa mambobin ta su fice daga dokar Rome hukumar zartarwa ta asusun bada lamani na duniya IMF ta kammala bita na 6 kuma na karshe kan shirin tallafin dala biliyan 3 ga Ghana wanda hakan ya shafe fagen bawa kasar ta yammacin Afrika dala miliyan 371 kuna sauraron labaran ne daga sashin Hausa na Radio France International shugaban Senegal kuma shugaban karba-karba na kungiyar ECOWAS na gudanar da ziyara wannan talata a birnin Bamako na kasar Mali inda yake ganawa da takwaron aikin sa na kasar General Assimi Goita bayanai na cewa daga cikin batutuwa da shugabannin biyu ke tattaunawa har da kokarin samar da kikkiawar alaka tsakanin ECOWAS da kasashen AS wanda yake gani tilas a mai da shi domin wato amfanar yankunan biyu Jagoran mayakan RSF a Sudan General Hamdan Dagalo ya sha alwashin sauye dabarun yaki wajen kaddamar da gagarumin farmaki bayan kuma baya da dakarunsa suka fuskanta a baya-bayan nan a yaki da suke gwabzawa da sojojin gwamnati da suke bayan sake kwato garuruwa da dama ciki har da gari mai muhimmanci dake Sada babban birnin kasar Khartoum da kuma birnin El Obeid a wani jawabi da General Hameti yayi wa magoya bayan sa ta hoton bidiyo da aka yada a shafukan sada zumunta jiya Litinin bayan gagarumin koma baya daga dakarun gwamnati a ƙarshen mako yace daga yanzu babu kakkautawa sai sun cimma manufar su muddin suna raye Labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na Radio France International. Kasar Oman ta samu goyon bayan daukacin goyon bayan kasashen yankin Gulf akan shirin da ta gabatar na shirin da zai ba wa Iran damar karbar ladan ratsa mashigin ruwa na Hormuz amma ba bisa tilas ba. Farfadowar yanayin tsananin zafi na barazana ga ayyukan masu aikin kashe gobarar daji da ta mamaye Gironde dake yankin Bordeaux a Faransa. Wadda yanzu aka ki mai da hannun agogo baya ga jama'an kwana-kwana tuni aka kwashe sama da mutane 1014 daga yankuna dake fama da wutar dajin A can Spain wadda ita ma ke fuskantar gobarar daji mafi muni da ta gani a tarihi ta sanar da kawo ƙarshen umurnin kwashe mutane daga ƙananan hukumomi 13 na yankuna biyu da wutar tafi kamari. Prime Minister kasar ya sanar da kawo ƙarshen aikin ba tare da wani ƙarin bayani kan yawan adadin mutane da aka kwashe ba ko lokaci da za a mayar da su garuruwan su, amma dai sanarwar wata alama ce da ke nuna samun sauki daga gobarar da ta tilasta Dubai barin gidajen su. Gwamnatin India ta bukaci hukuncin daurin shekaru mai tsawo a gidan yari da kuma biyan tara mai gwabi kan waɗanda suka fitar da satar amsar jarabawa a wani mataki na kwantar da hankulan matasa da ke gudanar zanga-zanga da ta yi awon gaba da mukamin ministan ilimi. Karkashin sabuwar bukatar da aka gabatar gaban majalisar dokoki ta tanadi hukuncin daurin shekaru 10 da kuma tara da ya haura dala miliyan 1 kan waɗanda suka fitar da satar amsar. Labaran kenan. To za mu je ga shirinmu na nishadi.
15: Labarin nishadin na wannan rana zai faru ne da cece kucin da ya barke a tsakanin ƴan Najeriya game da ziyarar da mawakiya Tyler ke shirin kaiwa birnin Lagos a ci gaba da rangadin gabatar da wasa da za ta yi a wasu kasashen duniya. Cece kucin ya faru ne bayan da Tyler ta sanar da jadawalin rangadin ta na A-Pop World Tour inda take shirin zuwa Lagos ranar 22 ga Disamba kafin ta kammala rangadin da wasanni a Cape Town ranar 4 ga Janairu da kuma Johannesburg ranar 9 ga Janairu. Sanarwar ta haifar da muhawara mai bi a dandalin X inda wasu suka ce bai dace ɗan kasar su halarci taron mawakiyar ba sakamakon matsalolin rikicin kin jinin baki da ke faruwa a kasar ta Afirka ta Kudu wanda ya shafi ɗan Najeriya da dama. Har zuwa yanzu Tyler ko masu shirya rangadin nata basu ce komai game da wannan rarrabuwar kawuna ba.

0: Daga masana'antar Tollywood ta India kuwa wata kididdiga ta nuna cewa ana samun karuwar jarumai da ke fuskantar raunuka ko kuma rashin lafiya da ke tilasta musu yin tiyata ko kuma kwantar da su a asibiti. Fitaccen jarumin fina-finai Telugu Junior NTR shine jarumi na baya-bayan nan da ya fuskanci rashin lafiya mai tsanani a masana'antar, abin da ya tilasta yi masa tiyata a kafada. Jarumin ya gamu da tsautsayi ne yayin da ake tsaka da daukar shirin film din Dragon, ko da yake ba a bayyana cewa ya ji raunin bane a wajen daukar film din ko akasin haka. A farkon shekarar nan fitaccen jarumi Chiranjeevi shima ya gamu da rauni a kafada da ya tilasta yi masa tiyata, haka abin yake ga jarumi Pawan Kalyan wanda shima aka yi masa tiyata a kafada sau da dama a cikin wannan shekara. Jarumi Varun Tej shima ya gamu da mummunar karaya a gwiwa yayin atisayen wasan volleyball domin shirye-shiryen fara daukar film din sa mai suna Bari, kuma har kawo yanzu yana asibiti. Shi kuwa Ram Charan ya samu rauni a idan sa na hagu yayin daukar film din Paddy, sannan daga baya kuma samu tsagewar jijiyar wuyar hannu, lamarin da ya tilasta yi masa tiyata. A makon da ya gabata, jarumi nan da Muri Balakrishna ya samu tsagewar tsoka da rauni a gwiwarsa ta hagu yayin daukar film din NBK 111, kuma shi ma kawo yanzu yana asibiti. Baya ga waɗannan akwai kuma tsohon jarumi Rajesh Sharma wanda shi ma ya kwanta a asibiti bayan zargin cewa wani kwaro ya cije shi yayin daukar film din Fauzi na jarumi Prabhas. Daga bisani dai an sallame shi bayan ya samu sauki. Yawaitar irin waɗannan raunuka da tiyata tsakanin manyan jaruman Tollywood ya janyo hankalin masana'antar fina-finai a India, inda ake ta ƙara tattaunawa kan muhimmancin kare lafiyar jarumai yayin daukar fina-finai masu hadari. To iyakacin labaran nishadin na wannan rana kenan.
1: An gaida Rukayya Abba Kamara.
2: RFI.
1: Kai tsaye za mu je ga ra'ayoyin ku masu sauraro.
3: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani. Kamar dai da kuka ji a cikin labarin namu, hukumar zabe a Najeriya ta sanar da kawo ƙarshen shirin da ya bai wa jama'ar dama yi wa kansu rajista ta yanar gizo, wanda hakan zai ba su damar kada ƙuri'unsu a zabuka masu zuwa. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau. Za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa.
4: Assalamu alaikum Radio Faransa. Sunana Umaru Kambaya Wuri, unguwar Nasarawa, bayan Nefa a cikin jihar Kebbin, Najeriya. To mu da ƴan Najeriya, abin da muke fata da kuma addu'a, Allah ya zaba mana shugabanni masu tausayin mu, masu kula da al'amuran mu, ba masu fita batun mu ba sai bayan shekara hudu su waiwayo mu. Sannan Allah ya sa a ba talaka wanda sun ka zaba ba wanda an ka zaban musu ba. Muna kira kuma ga 'yan siyasa a yi siyasa ta kwarai, ba ta kashe-kashen juna ko gaba da juna ba. Wanda Allah ya zaba ta hanyar adalci, to shi adalci ga mulkinsa. Wanda kuma Allah bai zaba ba, inda an yi zabe na kwarai na adalci, to shi gumi kaddara. Da ƙarshe masu hikima sun ce siyasar Najeriya kamar turin tsohon mota ne. In kun ka tura masa ta tashi, in ya tsaya hiye godiya mutuwa take yi, sai da ya samu ku hayaki shi wuce. Daga Umaru Kambaya Wuri, unguwar Nasarawa, bayan Nefa a cikin jihar Kebbin, Najeriya.
5: Assalamu alaikum Rafi Hausa, sunana Salisu mai shinkafa daga nan karamar hukumar Sun a jihar Adamawa. To za mu iya cewa hukumar zabe ta yi kokari ganin yadda ta yi ta karawa 'yan Najeriya wa'adin yin rijistar katin zabe, wanda kuma hakan ya sa 'yan Najeriya da dama wa'anda ba su yi ba da kuma wa'anda shekarunsu suka cika 18 suka samu damar yi suka je suka yi katin zabe. To amma ba wai hakan ba ne zai nuna cewa hukumar zabe ta shirya tsab domin gudanar da sahihin zabe, ganin yadda bangaren 'yan adawa suke ta shakku game da sahihancin zaben da za a yi a shekara ta 2027 da ita hukumar zaben za ta gudanar, yayin da kuma bangaren jam'iyya mai mulki suke ta son barka da shirye-shiryen na hukumar zabe, wanda hakan ya sa yawanci 'yan Najeriya ke diga ayar tambaya game da yadda hukumar zaben ainihin din za ta gudanar da sahihin zabe. Sai dai mu ce Allah ya ba mu shugabanni na gari, Allah kuma ya tabbatar da alheri a zaben da za a yi a shekara ta 2027. Nagode Radio Faransa, mai magana Salisu mai shinkafa daga nan karamar hukumar Sun a jihar Adamawa. A tashi lafiya.
6: Sashen Hausa na Radio France International, mai magana Basiru Bello Badawasi Abban Suhaila daga nan jihar Kaduna karamar hukumar Kaciya a garin Katari. To alal hakika wannan dama da ku ba mu tofa albarkacin bakin mu dangane da hukumar zabe da ta kara ba da dama a register online saboda a samu adadin yawan mutane wanda suke da katin zabe. Ala hakika wannan abu ne mai kyau, sai kuma ikirari da ta yi na cewa za ta yi zabe sahihi a 2027. To muna fata gaskiya, muna fata a bari jama'a su zaɓi zaɓin su kuma sannan a ba su sakamakon zaɓin abin da suka zaɓa. Ina muku fatan tashi lafiya Radio France International mai magana Basiru bin Badawasi Abban Suhaila a garin Katari.
2: Radio France International, sunana shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura a tare Nigeria, na tare da Ibrahim Mai Wankin Wula wanda yake kin bajiya Niger. Hakikan yin rajista ta hanyar yanar gizo, to mu abin da muke gani haka yayi, to wani ba sosai yake da waya ba ta wanga rajista ta yanar gizo. To abin da ya kamata dama gwamnati ta yi kaman da ta rarraba gurare-gurare loka gama sita-sita haka a ji a yi rajista sun iya kokari. Muje addu'a mu je Allah ubangiji ka zaba mana shugabanni masu keshin kasar, masu keshin al'umma da talakawansu. Kuma Allah sa mu ga wannan lokacin zabe lafiya ya kare mu lafiya. Allah ubangiji ka zaba mana abin da muka zaba na alkhairi. Na shehri Allah shi kare mu da kare sa. Radio Faransa muna godiya da waka dawa da kuka bamu. Sunana shugaba Iliya Mai Kanti Ishaq Garkin Daura na tare da Ibrahim Mai Wankin Wula wanda yake kin bajiya Niger. Na gode.
7: Assalamu alaikum, da farko sunana Mamman Abdullahi Kaka, tare da ni akwai Gadanas Kogangan da Ramatu Isaka da ke mai da Ramatu Mama Aisha da ke Lagos. Tun muna muku wata alheri, muna tawa albarkacin bakin mu game da hukumar zabe ta tarayyar Najeriya wadda ta ba da umarnin a yi rijista da internet koko da waya salula. To muna musu fatan alheri da fatan dai Allah ya sa su yi adalci duk abin da za a yi, inda an ka bayan kasa umarni su yi ya zama mai kyau na. To gaskiya mu dai muna goyo baya, saboda wani da an nesa ba zai zo hukumar zabe ba, amma sai shi ta waya te, to haka nan yayi. Sabanin mu Niger yanzu maganar zabe ma babu ta, babu siyasa, tunda ba mu bisa demokradiyya. Su daga demokradiyya mu musu fata alheri. Sunana Mamman Abdullahi Kaka, gabadai a Rayuwa.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Radio France, barkanku da warhaka, sannan ku da aiki. Da farko sunana Ramatu daga nan Lagos. Akan maganan katin zabe da INEC suka ba da dama aka yi har kashi uku, an yi kashi na farko, an yi na biyu, ga na ƙarshe an rufe ranar Lahadi. To Allah ubangiji ya sa yanda mutane suka ɓata lokaci suka yi katinsu na zabe, Allah ya ba da ikon azaban shugabanni na gari, shugabanni da za su damu da damuwan talakawa, waɗanda za su magance muna matsalolin da suke addabanmu a Najeriya. Allah ubangiji ya sa zaɓe ya zama an yi zaɓe mai inganci, ya zamanto an zaɓi waɗanda za su cire Najeriya a cikin wannan kunci da halin haula inda muke ciki. Alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A tashi lafiya, mai magana Ramatu daga Lagos.
3: Kada a shafa, ana tare da sashin Hausa na gidan Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan kai ma mai sauraro da ke bukatar bayyana ra'ayinka, ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyin naka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 2 3 7 6 3 5 6 6 1. Sai kuma malami na gaba.
7: Assalamu alaikum, da farko sunana Mamman Abdullahi Kaka, gidan magaji ta wajen Bore Niger. Tare da ni akwai Malam Gadanas Kogangan da Ramatu Mama Aisha da Ramatu Isaka da ke mai dukkan mu masu sauraron Radio Wanga mai albarka na RFI. Ina tofa albarkacin bakina game da hukumar zabe da tabba 'yan kasar tarayyar Najeriya dama su yi rijista ta wayoyinsu ko ta email ko ta hanyoyin kafar sadarwa. Gaskiya sun yi kokari, saboda wannan shi ke ba da mutane su yi rijista sosai a samu wanda za su yi tuwa kaɗin ƙuri'a. Sabanin mu ƙasar mu da yake ba maganar zabe aka yi ba tun da ba mulkin demokradiyya. Sunana Mamman Abdullahi Kaka, gabadai a Rayuwa.
9: Assalamu alaikum, gidan Radio France mai albarka. Sunana Bashir Mamman dan Inna Kadisau, karamar hukumar faskarin jihar Katsina. Alhamdulillahi, wannan furuci da hukumar zabe ta yi ta kammala ba da rijistar katin zabe, tana kuma kyautata zaton cewar za ta yi sahihin zabe mai inganci. Kiran da za mu yi ga 'yan ƙasa su jajirce, su fito, su kaɗa ƙuri'unsu idan Allah ya kai mu wannan lokacin zabe, duba da yadda su ƴan ƙasa sun fusata akan mayin zaben. To amma jan hankalin da zami ƴan ƙasa bai dace a ce sun fusata ba wajen gudanar da wannan harka ta zabe. Su yi kokari su fito su kada ƙuri'un su, fatan mu ita hukumar zaben za ta tsaya ta jajirce ta yi wa ƴan ƙasa adalci, ta ba mara da kunya akan ƴan ƙasa da suka nuna ga abin da suke so, to a ba su abin da suke so, wannan shine sahihin adalci. Nagode gidan Radio Faransa mai albarka. Sunana Bashir Muhammad dan inna Kadisau, ku tashi lafiya.
10: Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Maigode a Kimba jihar Niger, ɗaya daga cikin ƴan kungiyar masu kira da sauraron radio ta Africa Region jihar Niger. Shugaba Iliya mai shayi garkin Daura Hassan Albasari Abu Amfan Kasimu Baki Rofatima Sharifi da Ahmed muna muku fata alkarin ma aka tarafi Hausa. Kikanin gaskiya game da ainihin yin register ta shafukan internet musamman ta waya haka gaskiya abu ne mai wahala. Domin saboda akwai mafi yawanci ba su fahimci haka ba, kuma musamman mazauna karkara inda babu service gaskiya abun zai wahala. Sannan kuma gudanar da zaɓe da mai zuwa gaskiya abu ne mai wahala musamman arewacin Najeriya, sakamakon an nufin rashin zaman lafiya da aka hana mu da gangan lungu da sako na arewacin Najeriya, gaskiya sako zaɓe zai wahala. Saboda haka zaɓen nan na tafi gaskiya abu ne mai wahala gaske. Gani talakan arewacin Najeriya, da fatan Ubangiji Allah ka azurta mu da shugabanni nagari masu kishin al'ummar arewacin Najeriya, masu kishin cigaban al'ummar arewacin Najeriya, tattalin arzikin arewacin Najeriya. Ibrahim wanki mula garin Maigode akin majar Niger.
1: Mai sauraro, da wannan muka kawo karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin ku masu sauraro da daukacin abokan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International, musamman injiniyan namu na yau Hassan Alhassan Sulaja da ya hada mana wannan shiri akan na'ura, naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
11: An gaida Nasiru Sani da ku masu sauraro, bari mu je ga bitan kanan labaran da aka ji. Mun ji shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ki ganawa da wata tawagar Afirka ta Kudu saboda nuna fushinsa kan cin zarafin baki a Pretoria. Shugaban kasar Senegal Basiru Faye da ke ziyara a Mali ya ce daidaita dangantakar arziki tsakanin ECOWAS da kawancin Sahel ya zama dole. Kasashen yankin GOP sun goyi bayan shirin Iran na karbar haraji a mashigin ruwa na Hormuz. A madadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku, musamman babban editan mu Bashir Ibrahim Idris da ya tsara shirin kamar yadda aka ji, sai Abdul Karim Ibrahim Shikal da Nura Ado Suleiman, sai Nasiru Sani da Hawa Gongozo da Abdul Rahman Gambo Ahmed da Rukayya Abba Kabara da Shamsiya Haruna, sai Karibullah na Madobi. Hassan Alhassan Suleja ne daidaita ne da mana sauti ya sada ni da ku. Ni Ahmad Abba da na jagoranci gabatar da wannan shiri ke cewa mu zama lafiya. Karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
12: Ahmad Abba.
11: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku cikin shirin na dare. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ki ganawa da wata tawagar Afirka ta Kudu saboda nuna fushinsa kan cin zarafin baki a Pretoria. Shugaban kasar Senegal Basiru Faye da ke ziyara a Mali ya ce daidaita dangantakar arziki tsakanin ECOWAS da kawancin Sahel ya zama wajibi. Kasashen yankin GOP sun goyi bayan shirin Iran na karbar haraji a mashigin ruwa na Hormuz. To ga labaran BDB. Dangantakar diplomasiya tsakanin Najeriya da Afirka ta Kudu ta sake fuskantar sabon kalubale bayan da shugaba Bola Tinubu ya ki ganawa da wata tawagar kasar ta musamman karkashin ministan harkokin waje Ronald Lamola, inda shugaban na Najeriya ya tura su zuwa ma'aikatar harkokin waje saboda rashin bin ka'idojin diplomasiya kafin isowarsu Abuja. Kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja ta rushe hukunci da babbar kotun tarayya ta yanke na umurtar hukumar zaɓe INEC soke rajistar jam'iyyar adawa ta ADC da wasu jam'iyyun siyasa hudu a hukuncin da alƙalan uku suka yanke wannan talata ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Abba Muhammad. Kotun ɗaukaka ƙara ta ce hukuncin da babbar kotun tarayya ta yanke a ranar 15 ga watan Yuni ba huruminta ba ne. To kotun masana'antu ta Najeriya ta da ke Lagos ta umarci rundunar sojin Najeriya
1: da ta mayar da wasu sojoji 70 bakin aiki tare da biyan duka hakkokinsu sakamakon ahuwa da tsohon shugaba marigayi Muhammadu Buhari ya yi musu bayan hukunci da kotunan soji suka yanke musu a shekarar 2014. Kamfanoni da kuma dillalan siminti 36 ne gwamnatin jamhuriyar Niger ta bayar da umarnin rufewa tsawon kwanaki 15 saboda sun ke mutunta farashi da takaide wanda ya kama daga jika 54 zuwa 60 akan kowane tan guda. Gwamnati na zargin wasu dillalai da boye siminti lamarin da ya haifar da karancin sa a kasuwa. Amurka ta yaba da matakin Chadi na ficewa daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya tare da kira ga sauran kasashe mambobin ICC su bi sahu. Cikin wata sanarwa wannan talata, Amurka ta ce kamar yadda sakataren harkokin wajen kasar Marco Rubio ya bayyana a baya, kasar za ta kaddamar da gagarumin shirin yi wa ICC zagon kasa ta hanyar wato dakushewa mambobin ta su fice daga dokar Rome. Hukumar zartarwa ta asusun bada lamani na duniya IMF ta kammala bita na shida kuma na ƙarshe kan shirin tallafin dala biliyan 3 ga Ghana, wadda hakan ya shafe fagen bawa ƙasar ta yammacin Afirka dala miliyan 371. Kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na Radio France International. Shugaban Senegal kuma shugaban karɓa-karɓa na ƙungiyar ECOWAS na gudanar da ziyara wannan talata a birnin Bamako na ƙasar Mali, inda yake ganawa da takwaron aikinsa na ƙasar Janar Asimi Goita. Bayanai na cewa daga cikin batutuwa da shugabannin biyu ke tattaunawa har da ƙoƙarin samar da kyakkyawar alaƙa tsakanin ECOWAS da ƙasashen AS, wanda yake gani tilas a mai da shi domin wato amfanar yankunan biyu. Jagoran mayakan RSF a Sudan General Hamdan Dagalo ya sha alwashin sauya dabarun yaki wajen kaddamar da gagarumin farmaki bayan koma baya da dakarunsa suka fuskanta a baya-bayan nan a yaki da suke gwabzawa da sojojin gwamnati da suke bayan sake kwato garuruwa da dama ciki har da gari mai muhimmanci da ke sada babban birnin kasar Khartoum da kuma birnin El Obeid. A wani jawabi da General Hamati ya yi wa magoya bayansa ta hoton bidiyo da aka yada a shafukan sada zumunta jiya Litinin bayan gagarumin koma baya daga dakarun gwamnati a ƙarshen mako, ya ce daga yanzu babu kakkautawa sai sun cimma manufarsu muddin suna raye. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Kasar Oman ta samu goyon bayan daukacin goyon bayan kasashen yankin Gulf akan shirin da ta gabatar na shirin da zai ba wa Iran damar karɓar ladan ratsa mashigin ruwa na Hormuz amma ba bisa tilas ba. Farfadowar yanayin tsananin zafi na barazana ga ayyukan masu aikin kashe gobarar daji da ta mamaye Gironde da ke yankin Bordeaux a Faransa, wadda yanzu aka ke mai da hannun agogo baya ga jami'an kwana-kwana. Tuni aka kwashe sama da mutane 14,000 daga yankuna da ke fama da wutar dajin. A can Spain, wadda ita ma ke fuskantar gobarar daji mafi muni da ta gani a tarihi, ta sanar da kawo ƙarshen umarnin kwashe mutane daga ƙananan hukumomi 13 na yankuna biyu da wutar ta fi kamari. Prime Minister kasar ya sanar da kawo ƙarshen aikin ba tare da wani ƙarin bayani kan yawan adadin mutane da aka kwashe ba ko lokaci da za a mayar da su garuruwansu, amma dai sanarwar wata alama ce da ke nuna samun sauki daga gobarar da ta tilasta dubbai barin gidajensu. Gwamnatin India ta bukaci hukuncin daurin shekaru mai tsawo a gidan yari